0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Ewende, amakata mende, ndikutere. Tikere kyatema ewende, tikere kyatende, ndikutere. Tewe, tewende, tewote nande, ndikutere. Tewe, tewende, tewote nande, ndikutere. Tekere kyatuma tebende, tiwote nande ndekuka. Tebe, tewende, tiwote nande ndekuka. Tekere kyatuma tebende, uwayonde ndekuka. Tekere kyatuma tebende, tiwote nande ndekuka. Tebe, tewende, tekere kyatuma ndekuka. Takere, ewende, takakwe tangende. Tangema, ngekwe, kangekwe hande, ndekwe. Takakwe, tewende, tawa tangwe, dikaswa. Tewe, ndeyende, tawa tengande, ndekwe. Tangema, ngekwe, kangekwe hande, ndekwe. Tekere kyatuma ewende, tewote nande ndekuka. Tekere kyatuma ewende, tewote nande ndekuka. Tangema, ngekwe, kangekwe hande ndekuka. Tebe, tewende, tewote nande ndekuka. Uwayota, ndende, tewote nande ndekuka. Tangema, ngekwe, kangekwe hande ndekuka.
3: Baby, nakwe, kwakwe. Anya kito, tikwa ta, hallelujah. Manjase, kwa, dika, kwa, tamanga kita, hallelujah. Ka, a, tia, a, ngema, kwa. Taka shiati nimbolong kade amene nama baby baby baby ate tia so sumite tishibe nela ko sumite wo ke jiru ji kwa kuruho no ate ti ki iruho ji hambe. Hambe, hambe, hambe, hambe, ni ko ji nga ola hambe. Ah, dindo a jerama ka, te uka, a teit. No, ke kala ti ko tama ka, chani ma krom ke kaet, ke kaet, ke kaet, ke kaet, ke kaet, ke kaet. Nga panya ki jama kuma ti ke huwa kwa, ti o na ti kutano wa te, ti kona a te wetu, ena ka ina. Hallelujah.
0: Exka FM 107 kowe download 9 tsa matsaka 6 tsa moko 38 minute ditenge kerma go tama de ga teta khrebete tama ga nne ke khrebete beta a tang nne de tama ga te o re go ta kwa ke hetsam je o kota kwa ke ke ga kung kwa go ke se e ke ga he e hindu te mo ntsa sure go te a tang nne de tama papa mka go di kwa ga mo kota kwa ga je o te tinka kona ha ga a kharo kota kwa ga a tle yesu ya go ga o ta ko na ta ga ga a go go di amu ana kwa hinu nde kuri ta ko ji an ha khum kar ha abasi ka ko very kar ta an je temu a te abaji ha u tswa ha na ha u kam ji tswa ta ko an ha ji abasi ma yo te abasi ko ke ji ke ha ha ji te an ka te ko ji am o tsama hin tyo te nde ku ri ko ya ak he ya gaun ka ko na amu a mi te ve an je ngwe ya kwa ta nu am ngwe mke an je ya gaun te nde ku ri ko ji ta e na e ku ri na ku ri nde ku ri ko ji ha ji ya gaun sin ka kam si ya hi si ka ha ti ta ha do ro ko ta ko temu a ti kya re sin amu a sin ti umu a ka na tati mungwa anakwa te kulikare ndi kulikwea. anse yate ti ukufane kancehe tina dakunya kwate konde kuri kuyandeta rikareta ta ikarati atlwa ti ncince ezikata kuno timunu timuwa asena kota kwati ncite etiti he timuwa asena kota kwati ticheka kasena timam otam ki abasinu ti anka kusino ncima nde kuri kumdeta te ikuke ikema miyetwe anje nde kuri kujimgwe mancima ta ngwena ngwe nde kuri kwengwe ngwena ngwe mba kuri kwengwe mba kuri kwende kuri kuta temyo kaka temu ansina kota kwa teke ya gaunsen kakamdi teke ya kwa te ha mba kuri kwe ha iha weja te uyos kaka teke uke uke kwa teke uke kwa takwa ke hem kui kama khumka isike abasikarata te kwa ukanyama kwa takwa ya ta nde kuri kwe mba kuri kwe da takwa kwa te ya ta kuri kwa ta numia tuwe anja ngin ta kuri kwa ta na khanata nite ngin te kunko tete anja te makiti nita te di yowa kaka te kata kote kate taka yowi kate muwa ansin aya ate anata te tinku nde kuri kwe mba kuri kwe ta muwa ansin na kwa koma ansin ti ma aisiki ma isika titi miyatewe aya di iya di kwa nakata ti di ii ke ati kha aira kara ti iya tike he ti kunya tike he ti kunya kare kwa takwa ti jaro kare kwa jamana kare kwa kare kare kwa takwa ti tink esu ii ke he tia anga te ti mari karita ti dikhara mua ansin miyatewe ti di kona dingandi ta tite ka ti mare a ken amho ti muwa asen ti mare karta ti di kwinke nin eti yata ya kuma tve ndi khwati ya anja ti uta ko na ti nga ko ti uta ko ti nga ke ise tre nin eti ka ti muwa tve ta mahano ti o ka muwe na uta i kara kunya hiri kunya tsaya a tsubukara ko khamata ke a ndi kuri ti di ta ko amba kuri ta ko ti di ti o ka muwe ti kesu i ke no ti di khara kam ka ti nga ko ti ncita kunya ti di ta ko ncita kunya ko te ti di ta kwentatehi tiri ta kwentate ma isi kata kun atatehi na uqwarati iyata hak ehe tik amika kuyate ti hiyate ko hisena tikesu ike timuwa asen no khana anja makati ta ti tswa koka ti koma na koka te jewate muwa ta te tswa ti te ya ngata ti tswa to to te nga hi ko jinji to tswa to to te nga kwa te ta ko jinji te muwa te rikare tano ti koma teve ti muwa teve mkwana kwa tia ansamzi kakangwa kwa ti mkha angwa agun eshika muwa asena kwa kunya akunye hiti nge eka kha koma kwa ye eka kha muwa tekwa kufane kati kufane kara kwa mu kha ati anka ati kujene nge ejika tia ankara hi kesu ike ti kunya mbe na kwa ti amika kuihe huwa kwa na kwa ti hita ti kusu ike ti oka kubwa te he muwe

0: tsika siebe ire kama kwa xka fm sikino mbambara go cecete na te bore tsira ti yafta kapunda tsamding o police ki jawa ko khwe a aki hama general ma ta khono aki sibi ata kwa go ta ngisika kempton park su o landro sikai ki kai ka o si ikureleni ki siteta ti kwetsa ngeti navye kiski khoiti Polisa na kiku ye kato kwe an Atlanta, mate, an kato kwa no nkwecha jiri nkwecha site o tukosuk ame nkabe kara zawe siri anisuch ane takono o mutetu ha acha nyama kwa inti ko kunga te nkwaji andiro kuji an kai kaya kwa inyata. Mate an kato kwa hano aki khana kousa sisa ti taha nkwecha siku hoiti. Khana angkat kuanu kuangui taha aking kweca cewu ni saha ewu gudang. Khai angkat kuanu kweca hinyati khohe si aki khana polisana cewu sa sisa kuha ngkabe kara jauh ji an jauh kaya kuhuna anggo khana mu tiko jiki no ngakwana ki ngeca si oiti ngeca omba paranaka tiyoko andiru ngwa ji an kakaya kwanya kongka ditang. Magaga komisi resuwe an ara kore kore kuji musupi naoji an Frida Kaiska ya khiri karate khana tseska ya mogata mote go khana aka ya ko tsam ka khoe an go thame a khana khata tita komisi e nyama kwa nye sesa ta ha e toku a se ara kwa nye ha kwe ko ntabe kara jao tsa a no tshori go tlose kana e kwa hi yo makwana he musi kwe a jere ka mutetu he hisan nyana kwa yuko su sisa ya ake kwa ngakwa itaka mkwe mkia ha nyami kutame presidente Cyril Ramaphosa mki kha itati kwe kha ati kwe komisi siki Jeremy Michaels aka atu kwa khanu mkwe sika khana se ya oru kwa tinga o he ngu teiku aku tika iti tamsu o kha he nu ake nyama kwa teiku honar ti e saisi ngam supina hinyati khuji tak ai tinji a khai sa nyam ka di cham di aba di ta a ngwe ke ski mo ite kwa no khabana kha an tsuni sa kha aba a no baratu o go kap statiki we ka em e ka ma a de go nge aba di ta a kana di aba a mo ite kwa no nyama ko ka ta kwa an tsavana go a ani kyam ma Veska pusima no aki kantousa barata matuwa gwe teko. Sit Afrika suguru o amua kankwe na akat kwa anu kankomo go. Ntaba ma takono aki kungwa te kwa kha eka matama kankaba go. Ntaba kankwe na akate aki haa a Kate Tainer si ntaba a ngekie tivye kiki inyati kwa kha. An kama gugama takonu siya mkumbi mtama kawusa tana gwen barama kama karatuwa gu am kapstatisim animja kwe sa tama teiko kawuni saha anka ojiki woy gu khata an kara kama gwe mwitinu takhtak takha honetin 40 kilometre saisi iriki boris ukhiri oya Amerika sum president ma Donald Trump Kwa iri he ngye no iran si oke si khamu oti he a. Tungwa kain kati kwe a. Kwere ti kwa na itakumie ti do sanveta ina kwete kwe. Ngye si iran si obori nga konswe te kwa no iran kia te. Ngo sun karaka ntunghe kain ka. Tino ngo khiri kaka Amerika su o. Aktu uji se kukwe e kwaen khana o kong e a. Tako anka te khasi ngo. Kekampuwe kiao tama hisanwe takono ajere kuji jere hinji akuro kweta. Tram matweka hongo o ki haa ngtungsi kwa na kingo ima kumwa a. Kaya katati kwa na una unwa ki kwe nyamako mboro nga a wo kwate ngui ane deji a. Akuwe mwite kwa kano kwe sika kweko kwa na mkasuwe haa Lebanon takono Israel. Kwa na Iran a te mako te ka kwa grupu kwa Hezbollah ki tingi kwa na he ise kao kwe tingi kwa kain kaisa abasi te tamaha kai kujise ku abasi huita Israel no Lebanon ta kwa ainti donar da khatreseka Washington ki sinyam santa tingi are te yang te bore he ons o mong te ga bana bore ke tsa yen te o tsame ach ire no xk fm ski
1: 5 minute ke tsoa siwa ke xk fm yang yan mo wa se se koko ben ka he a hanam ke hm o mi fresto mangombo police avi ko ma panga o tekle cha ewa general ene ba ke Sivi cha taka isi gyakala tu kwa ka hau tamani ke Kempton Park ke ngulang subasi ke ekoruleni ikda yakda ofan yakdanan ke navi ken iya chona ke kaisi ken hui ken am. Polis atang uye hanak au yang he ua atlenda ma te anyangda ke yikda da ofan danan ka ng a ua thoma ina wake mafuki ina wake ang kongwa ina wake kaisi ke wanang nabai ke chikang he kang ngai thodok ngau thama khui kwa khichu thama ko economic ngulun ka ngana ko khauti platinum o silver mate an da ki yi ta ka ya khui fisa ka ike ko kan esigin hui ta gen am da yi ke ka esiga kala tu kwa ka ta of kan ko isang ngwe sigit akhla yi ya an da ki chibi si ka ngi ko kan e ya uwa ke he police ang liman ye an lisa mu ko ongsing gen la ya networking ya he ge u yi plan la bi ge gurtham ko cham ko sing ya o hung kula ene ba ki chan ku ma kang he wa khoti ejik ye silver ene ba ki platinum plan la si o hung sing ka tlak kani kan em tamad langa komisi ta yi chuti sa u ke khate yang freda ha cham khai de gita a fanga ba ka ki ai he yi manang wisi se khani dwe a kham sung o ke kya khwe kang he wa gani ni ka ka khanu yi ngi ge he a kham sung o mukun mo to wam ko me si ge ka hen ngi ana ko e ta thoma ene ba ke ma fu ki ene ba ki yi wang khla ka ang ko ga kham pali sa vi kwa ma ene ba ke wo fu e vi kwa ma i ge ta fe sa ge e he si ga kala to ka dang ge ngi ya chan khanu ya ge dwi he hana president saro Ramaphosa kangui hanak au ke komisi Jeremy Michaels an dake ta kangui ke khani ge he atin agan i ge ta thamsung u ka bisi ke plan ma basi on to wa ke kam tum honor tin ye chon ki ka khatte yam ka bisi ke ke o tro ta kin photo wa ta vanga aka he ke ti cha ke ti ge he a kha kha khama khwe khande vi ke ye chon kanen ti ge ta a o ta ka thuta a kakakama kwe na wake gata ni geta cha ke kapu ya gani kuna ke ka ehe na ke kam kun gai ke gani ka ng ka ke akhamam ta ngay ka ang kawasi ke akham sung u ka chikta ge a o da kapu ya gani kuna ke statu ya ng a kakakama kwe ke gani ka ngawsi ke ves kapu ya profensi kata ni a o da ga a cha kama kwe ke gani sit Afrika mbele wansi to akham sung wa ng geta an ng da ke gani ka ang kawasi ge a kham sung u ge kaya ge kam kun de ka ng ka chik de ge ta a khu kham a khu yang he ta ya he ku a ge ka kham sung u ka wisi se ge ble wa ya ng ke tener an ng da ke ng ka ng kawasi ge a kham sung u ge vi ki ngue dang ke kang ke chin na wa ga ka ge ma kham kun wa kul ko ge kam ena wa ke kanung gan em kum be ge tu kham kun wa kam ta da ta ni ge da ku ke cha kham a khu ya ka pu yang ngau sin taklak kholi ka wasi ge akham sung u khane ka diwi da chi du ge ta a ma kham ko ekdom aga ngausi gwe ji ge kala tu ko ka ne wa ke kala ko ka ya ma kham ko ne wa kang e a ma ne wa kang ke tak tak a ti ku yo 140 km ke wolan ya chang ikola sim America President Donald Trump ta wolan ya chang ngi ka ya Iran mana ya hi ke hana o ngau ka ge at ganang ong tal kani kan e yit to ken ama ta ge ta ang ngi tu ama ka wisi se ke ge at tu ye om gwe chi ge e iran ai ngum hana ka ong ana kon ta iran ge ta tu ngau ka plin ngaba si o ka tal kani kan e america plin ngaba baluku aya dai ga wa gani ging ka uhana chi ge plin ngaba yi hana u ke ai ke tani chu si kang ai o hung in na bal ku nga kam ta tani ge ta kin ya ta ki den hang wi si ke ge ga dan itani o hung ta kani he na ba ke mulin nang mulin kam ka pang ka e ka he sike o hito gika apanga no gani ginga hi plin no baisi o hun una yi hun it evi kwa ma ka yom go song kingo ling ging o hun nawa ka sin inta yim ta tram kanini ka hun se to dahana kama kwe ake ti kingo ling no ka hun plin no baya o hun ka kakani kan e kingo ling ning kwa kwa hun ka in la yang he uwa kara kha inda ba ke chi gi hin to da kun kama kwe ta ni nau ka hun ka he get in ka dan ta Libanon kuna Israel ichige Iran ayi militante grupu Hezbollah ge ta na kama kwe kwasa khabita ka wasi ge akham sung o ge ngong tik tik ding ha gan tik tik gan e sigi o tum ta kho ka khang ko ka hewa Israel ichige Libanon ka sigi kala tu ko ka donor da tsam ke Washington kuna ka ge ngam kem ge gam ko ngi torasi wala diwa ah masam ko ngim

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te tsi e mana ka kwe tse e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka kwe mantu a go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na ngu ma ga kwe tse le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga kwe sa.

0: teu tiri karoti, teu kwendin, teu doji, te anakotinke, ekam siki, exka FM siki.
1: Chao a shangu ya titi amate chao anu tita makia in chao aji anu hambe ti ake hun chao ago khohe. Ti jim. No ake ti minyago nu tinta minyago ngeshik ekam kuin shi nu. Te uk ekam kuin he te takuna ake kilita. No ngaki te a taro ta chuk eji a. Nungi maa nge kao di maa kete kumahambe cha taakwa chi chinde teiti hoa ngawe. Nga he nge ki teke haa he, teo nge kuwa kuinshi ki. Maa kekam kuin he teo he, bietere. Te tekele ta taakwa na anu, te mua ta taakwa na ngate hoji a, te kumta ta chemho ta, te guita ta. Kuta akwa na amu yo. Ngi kam kayanu kureshen tate ma, kekereta, nu, dikuto ma wo ta, tako ma dikuto, tako ma dikuto. Nga he ata iya tate kinu, ngi eta ma ngi haa gwana unikuna, haa dikuto he ata ii karahwata haa. Nu o dikuto ma, kokoro na chamborongam wo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te

ka FM 107 o dono nyege ka metseka nyege ka go dakwa 750 minute dinge krama go ta gona ata to di tsiya makwa ta go tunga kwa nu ande kuri kwa je tenga na mkyare kara go ta kwa yesu ka tsama kwa imam o tsama tem yo mka ka tetlo yesu shen dan ka na sa to di ata tunga ka ta tsam ji kona te yano ngwa go ta tin to on kara ya go ta ka ka go tetla go tla go ta tin esika ti riano duks nduve.

Yan blom ya muso nqa ge ge ngamke mmoli hola qomte ke tine qwa 14 minute ke konke radio XFM wili ngita qomte ke wala ke khamiyem ke afite ka nqwa mqo program ke ga manda kha ma nge tjong muku ge ka kwengqika tenqaqanqa yange ajabu nga ke wili wa mixa elimeritsli anje mge sonko ngita afite ka nqwa msimano je Gita kom kita mandag di yaus di ke may mande 20 kakrisi gantine ang okang uam ki wala sing ki chung ng kukumang ng wala sing ng kang ngaw si ke imko ka asam chat am ko programa ng agita a uwa wilong isa gani kunawan anji kam gaya sing ko am chog ng ang ngang ng uam may awam muku chugaban ng tali skola me afide gang ngawayi kaling aya examen mungawang wa jun kawisi si kamge a sumtrak awala si ngi chung agita ukama muku gira wichu sumhe uka wisi si kapala pala ng aga waka nghe akaluto mki wala si magira gumang ano ya ati kam chigigi akama murnal program ko chigigi ng kwa rakaw ngay uli nga yurnal program awi kang mo si kaya tinigya upamam ke dewi ki ngunggan ko na ki anji kam gya sung kwa ng hin agang mga sung ka ang magini chu sung hi ukoy wagan tin akalutom ke ula sila kay gita agamin ang ngoya ati uke kamula si gigi ang ngam awa 12 iri metagan ko lang a programa lang kang ang agi akalutom agita uwa anjika ng himagi chu ngi chwa gumanwa national da chu kwa kaya nguya fela kiti gani kuna kama simtwa kati musila agita uwa anjika mgea wuzila u kraha fela kiti mamgini chu singhe uko waka iti ni kala uto mki wala sila gichwa magitu dawa jwe kamu kwebunga wasi wagya kalig bam ko kuma mugugega wisi kama kawala si igita si kama ngawami elimia ritsli wali tige nga si mita gani kuna hingam chigigi a kama mko kawisi wala nga kwa si mtini chua agmi anwa kwa programs nang magi kwa gami kiko o yi magi kwa tigami kiko matina atwisa mugugi kakwe kwa nga wabunga tachimusi Mahagumit ang nawa ang program gigdang gita sa FITA na dura tibig gita sa kwa program akalutom ki wala kumsunga ang ki yachwang.

yamisamo so ngisike ngamke muli ulaqomte ke tineqwa inantwana khamani take konke radio xka fm chimusi mbula gida qomke ngikho kuchu agqinqwa kanqushika ngiyaqonqa umgijimba kangi uaqhalibilo ngisaqane khona ke anjika ngimagiya ngqwa ke nguya ngwa mayimandi xaba magi skola me afite kanqwa chimushingi tjwanqu bala bala nqa examen ya ngigwe ngqwa tigbe ngikho sing te anjika nghe ko ngqala examen gi ngqwa qhang ngikho qomti ke kaba chimusi a skola ma mukuge gokang akhama khoya andar ke a yila skola fakasin wisisi mukuge ga kwisin u wan anjikan kuke mke kong years de kwartal atwang mke gidi ngi et lasin da gidi gisin faka ga leda khabe amuni tlit ikham tene gita ngi faka ga lema agita tuta kukwa dun kama kwe beste taga tema kwa kakwa khamadalti taga tema kwa akwa sekal ngawa kya nwe taga kama kwe pende faga sungu sisi ka hanka ha nwe taga andak wachige hi apere ngawa gi hun guli kama kwe kaka hun farbieter u ka pende sun kema gi gawa haling haling ati sika tine anwe taga muku gi galungi guli kama kwe kaka nga pende sun ala atama wahun kidwea e ngita ngwedike ke mfaga sun kam gikwa uha skula kuna gita kwe kama kwe u seo taga gita gya ka nga mtini nga ma gita kwa alungisa waka nangwa si mge ngwe kwa mbelangre ke faga sun kege ha kwa uha tali African sisa Engelsi heka chikunga viskide taka gawa kagising kulam hika ka mga bang na kona tir vetin skapung teknolohing sosara vetin skapung ibome kagita higien ko turisma higien address kendo fu geografi kaskide ni si besagay si dis ekonomi si simjusang hila mga ng ngayti kike di beste forbaredang e atin atwisa at emuku giga unam wa at askola ma muku kagi ka dun a beste ki askola viko magani kuna wan mana e he agagi a kwa manga wa wati krisi ke he kafitika si ka wati krisi ke he guma na guma o kawa benefit wa a mgita sing tegege chimbu si ng tige he paringa wa mgingu ha wa mskola vilungi sa sing fukisa askola vilungi sa ngeng uhagage erste priority agachi nima fer an vor delegate gim chima ang hoto muku ge ka hachi mu singi chwang ke askola vi kwama adani ke wa khali askola vi kwama muku ge ka fer better appendi ke tuwe de kwarta la un even for june mande ye ge gen kwachi ge ban chimbu sin bilunga sak osun ku ang hoto skola mi muku ge ka kwa wa nwe da vi kwama ipring ngawi geng u chimbusi titin ngamang bilung sa kosin titin ngamang gita kwa o vi kwa masin ka ehe u agawa aler nga gya ka agi pende kagisigin ngala kwa kama taka ofu proyekte hmm ofu tuchi sing class tuchi sing ulam he tine si gita kwa o u hmm at askola ma gilung sa kaga full tui kama ataka nga tuchi sanga ang agin yung lungi sanga. Yang ka ka apende. Van anak ko alam gin hay kwa. Faral ang kawa kama tuwi di kwartal at chuan ng pende sang paning nga wagi ko for better o at eh. Kamas mo ko giga kwa tuto giga ko sang uwa. Ya kwa dal kama kwe as irte kwartal kawa. Tanga kita komke chimusi ngevi lungi sa kausung magi ang watu viko ma kula mega hanga titi hanga aga giga kuchu uwa ka at askola mapringa wagi lungi sa taga kawatsike gitu da kwe jila kama kwe
Hula wisi shimu gugi ya nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Adun goed, ke askola, voor der beter, sing u askola vi kwa mahun, vilunga sa sing. Voor der beter, sing u askola vi kwa mahun, vilunga sa sing. Nsim, tima atwisa mkugika o.

surgo ke a enhal nwe da gavi kwa masum ke ehe aqala tong le mang amagcwe qwigika u avisa kha ka qathi u vikwa makang ha gising ke gike o kama na school di kama wala e o qwa na vikisa ka tigde a surgo mo ku gika line abali buku ngala tam u vikwa masang kang ka gengya a buku ng Rone kama ehe vilungisa khosaka kwa nqa kwa ohe ya merki u vikwa ma msokati ofu vikwa makati ma iprinqa eging lungisa xaxa examen kalima nqa vikwa makalang akamala akui uwa akuba skola te vikwa makala ka hun thoda kha dringen kama queen daga hun prinqa wa igeng lungisa xa Ilungisa osanga kuniti akawi u ibuku ke kanda datam yawa mchi gandi obscrifte yawa mchi gandi. Nga merki uwa intwe dri. Atrota ke nga merki u kata mazika. Akawa kama atamala datamala. Ngifiko makala kula a kanu. Kawa besefke o kama kwa hume o havisa kata kuchi. Agisinke nga mtonka. Tranha nudra kagi ka ulungisa ka. Tua o ka khalinte tala kong a. Tua tala kala ka examen wala tanka kam. Kahing ha asita kao to du kanchua wala sila. Kalini chu bali buku ka sigala. Ang bala kwan ka ngamia besa ka kama kita matungi matutro hun. Opsom vikwa makangi ulungisa. Ulungisa kaka examen ang damakula gulwe. Manguli na akimi buku. Atrazala kama kwe. Atimusi wa wala wangwa. Ya nga he anghe agro kigekwe u avyesa ha. Anghe nga timusi lini bali buku ki atama e akwe kewa skola. Verki kala a ugala tamka gya abuku nga. Abyela buku. Wa kok op datam ni khoga ci kame bilung sak ogi ha o e ima amerki u age to vi ko makala ke abugo ng to kha un babin ka mutsili kwa ka gita uta ci bisisi age ta toto ta khaw even khwe kama vi ko magi pren ma gi lu sang atuci age ta o alungisa tuto ta age ta lungisa kula ce a khastresi chu Even kama wa takasin e apren wa igin o. Ka tibi sisi geto a kanung na kula cha wa stresi cho. A tibi sisi a luo pralat. Da mu kukiga kwe chusin ni o mchima. Mtena tuisa mu kukiga wa chimu singi chwa ngang. Wa. Ka kama kwe wa a andakke a vilungi sa. Sing mchima vilungi sa kao sing. A geta ang watwa I. Ipren wa igin o. Ke he age anghi, he ga a kwasa kama kwe nga wagi. Even, kwa chichi he examen age a chigde. Ka chigde gita kwasa kama kwe, mkutini giga kukanga u apende. Nkwa oka, nga a lei gang, nga a wulenda gang, nga a taha. Ka a chibi sisi, a kwa gong gama taha. Ka later, nga tre u, kankwa. Wala e ka, titi kagi kong. Ang sing nga gitsi mo sing kasi ako to u regret ka wisi sige ka fasi. Fiti ka tsimbo sing habu ko wisi sige gawa o datam konsentri ra klasi ng ka faka sing wisi si for baray to na kate even for ke examen si dige a fiti ka. Muku giga o ka ngung kama ka agi tsi wisi si a watimba e he a ang a kama ko wa a andak ke a skola vilungisa wa ko ehe ka Wisi si nga fiti ka si a ukam ukwa. Waka kukuma si kam ko masa awala si ngchimu si magmik angawa program gigang kita sa fita. Tadura si gigira sa kwe program a kalutom ki walang kimsa nga ngki yachwa ngin.

siyanda mosonxekeke ncamgemuli ola qomti ke iyawufiqa nga 12 minute ke konke radio xka fm ngidaqomke wola ke xhame mgenxa mqoprogram nci yagiyaqomke journal program ndatanxamke samthiwa xa journal program ngiyatshwa nci ageta kanqosi geta uxhama mge ndewenxayincinci khonam njengamngeyasinkqwa himthu agqanqawa nci akanqwe singhinqinqwi ndithwa kwateta ndewenqinqinqi masisaqing eke nqinqinqwi aqing tisingemtena age athwisa mku giga kwe uwathi musinki jwanqinqe age singi dawa nqinqinqi anwidakha ngithi giga nwidakha ngoba ke aqaqaqa nqinqinqi akanqhung tiqwa jiwisi sige waka agita angwa utuk etene akuwa angunu kahwa angunu kakasunt hige togwe kama kwa usio atiti ngawa dewe angunu mku giga kwe chukulu uwa kagiga sing u mchima atene atwisa mku giga kwe uu ka kwasa dawa angunu kakwa kakam liranda agangunu ya sing u but al kamayi ngikukum hige kwa uwa skola da wangungi kanda kukumang ya ku wagu kaka ukwaya wati ka atwisa tini muku giga kwasa ka vindika ka kisa chiche ngana kwa masisa kini da wakua uka giga uki wana chimba ya da wangungi da wakua ya ngungi dukwi kukumang achichi kama kofi kwi mama gihe da wagi atin. Kawi watike itini akwasa u kama kwe u da wangangungu. Ginsin kama ehe kuma kwa kwa kwa kwen u. Asurho da wamu ku giga gya chung kweka tamaka un. Vindika ki da wagi ka ngulikula kaka ka da wata kiwi ka gomino wa oka ngunchu. Chisika chisika katini ngotatini kwa angungkwi uwa dawang angungung tina kawa dawang ngungke masisa kengkang asung u mchiwa sejima tina tuisa muku giga o ki he angung avindika dawang ngung he ya ngungkwa nguka akhing kai msu hengkang he wa ngung aga ngung aga kai yim he chichi e ma wai jim he gita ngitikin achichi tina gita nwidaka kama kwem khuya kha sunte tsor fer altim ba nghe ngolugwe khakha da wang ngeng ma do khagge he kwa ga ge ga khwi agita sun u ka ke ma kwa kha far te ken si ge ge he ge wa da wang ngeng ngeng ni khona al mang da wa gita sa ta wa e ke ge a o he khabe ya kwa to tu to o ya ta ka kwa ya akibika a chu switch ka ya jemen khalmang ko mku khalmang agiga singi ya khwaya to tu tu agya kui in ni ke dewe dai to da ka ha far le ki khama kwe ka ngwa chi malulu ma ta nna ngwa ka singwa chi malulu me ngasi chi gege a kum tang ha wala kula ta do kha ka kwa rak erenstag ta chi singa chi chi ga ka wa chi ke pen ngam ge ku ka khama kwe wa anda khama ku ge ga sing chimbo e dawang to tu tu jela dawang waka tichi da kliniki wa kege to da akwa sa kama kwe eme ko ngi chichi hi ngu unga wa ku ngu unga wa kahin tushmu ku kahin ka chichi ke he ngi aga ngu ya ngu ya ngu nga nui da khachi ngu nga nui da kha ku ea gege ya ya ngu nga waka kata a chibi shishi ka tina ngu uwa ngu ngu gita to da kwe ngu kama kwe siu mugu giga sing hege chimbo e ama gi se da kwa ya to tu tu giga giga o a jima kwa to tu tu giga kwa ku o va kwa le manga kwa e gita giya nkhwi wo la ni na la da wa no da kha mugu giga kwa tsega tinga kliniki le manga gita wana da wa a khai ma si sa ngasi ya tin a kibika a khalu sigeta wange afitika ngawa kama yuwa ngawa gwike shuka
kakang aga yatsang. Kasi gatini tuwa kwa ma idza ki kliniki. Manchimba ekang mangung kwa ka waha kagagu haman na mga kalunga kagi masisa. Ati gigita si ti gigita kagi kalung magadewi gikwa awuzila kliniki. Ati singa batu atini dagu o. Kawin ka mang doko sindini ti gigikwa kwa kongki. Iwin kawin chuo. Gwi sa suka kwa gwi chuchulu kakwe ka yuwa kakwe ka taadawa ka gigatang. Kala tini gita akwa sa kamo kwe dawa ka kaluka ang. Kala mga gita wana kaluka ang he dawa ng he nga jala jala nga susumuku ka ngusi gikwa wala nga e kam e chaka nga tato kwa dawa dagati hu asike ya khaluke ka ngkhwa ya khalung ha ka ke tam asa probier agui sin suga sin yuwa ka ka tsinga ka tini qo ngama ngumka ayuwa driku ka se tini o kutwa ka tsalda wa dawa tsinga tini qo kwa sa wole ni ni la atena tu sa dawa mugu ka te tsinga kliniki imel kho ka ma dawa ma ge a go o ma a go wa chu ni ngama ngama ma go o ma sisa ka ba tike he o hun ka khamoka dawa aya ngungu ke anda doma a chuha chukama chuhi nga kurkurti chu kama wa khalu ka nga kurkurti khalu diga ma ngungu khuika asa ngungu khu ngal manga o hekwa yama chinga ba a totu tu giga even khabe du dan singole kwe khatha dawa tini kwe ka chuka khowo ka nga khuikhuya nike dewe kahi kang thwa ka gika kundi sam nghe aga ngoya sengka ng angu atungwa ka sati malulu machita kwa chata ng aga guma atini ng singa waka gidawa ka rak erger ta muku gika kwe chusing ni u ti atina tuisa muku gika wati musiki chwa ng ka hawa dawang angu ngki khasont khadira ndeng nghe aga ngoya sengka ng wa timba ng ta kamakwe wa andak kya dawang ng muku gika sing Chima dawang kya ngungiga kala utu hegi tige agi nkwa o he akwa sa u nga wakwanya waka hi tine togo nkama kusia wiki chimbi singi chwa ngu wa kakukumasi kamko nkwa sa wala si ng chimbi si ng mwagin anga wa mprogram ke gang gita sa fita edwira si gira sa kwe program akalutu amke wala msunga ngki ya chwa ngu

a nqwe sa nkwa nqwa qhama khwe masisa qhing a gita wona first killing the virus ya magita wona influenza wa ama gita wona mso titi tia tia sun taka nqwa di nqwa mkuki kaku a qhing amkwa ti kwa nqwa khwe chuma atena tuisa mkuki kaku o o ka hawada wa nqwa nke ka nqwa ka a chiji nqwa mhike hatine gya mwa mketine pili nga wa kagenka wa yangungu kikun yangungu kaka u yangungu sun lewa magi kwa angungu chuka giga asin mso ngati ma agi nga ya wala ehe ngule ita maka kwe kwa kwi so wagita angungu chuka dama zitoka da waka ku nga lu wala ufoka tuta gichuka ka strati kukaka dawa ngeka kwe nchua kaka kre unwa puwela singi atini a nguwa e upuwela ngi atini a nchua kamuku katini ngonga doa ngomuku giga nga masisa kre ngini aga ngure hankang dawa ngkisa pere ngwa spandira wala kichu chime ngulu kwa kaka ting again, gam. Take it, apron of a cow, take it, my mum. Yama Kahawanung, Kawaka, Yama goo, what gook, unka giga chu, yqua was grand common gook, unwa goodum. Anikwa, hm, hatia, scholar. What is in Ulamigi, attend to some goo giga goo, kaga giga quay. Kwasa kama ku u dawa ya ngungani kuna katini gita kwasa dawa ki aan muda dawa titike he kama kwa goo ya he kama ya kapelo madi kama zini kuma ya geku wizila muku kika nga dawa ya makuwa nga lungisa wa titi nga titi kangang zini kuma ge gekwa a tibizini kuka nga tibizini kuka kwa kang yangu khavun wa ngi kavan ti singa ti singa tin wa cha tu samuku giga uka waka tepula u kima a chu for spray wa ke ka tene biscream muni ke a ya khason teti kam gita siti ke kem gita wana first killing de masisa kin kan gege a gita wana nwa khavona wa e khokwa qhenwa mang a khanga tsa o nlimang a ama khang yo a nwa i ngamanti gan kuya agon yangam giga okaga ago agon aga okawa kuya ngamati giga kaki nink a wang a ofo a ka anum ki pin halmanga ging o da agma a danga cha tawana yasin sanga ya yita ma kankwe kan kamakwe ya nga jiti sa twa influenza a ya ferkawa ya ehe katiga a anakibika a kama kwe ya tiga gita kwe kwersi ka angungu waka kwe kwea angungu waka nga ya katiga a gya goo ya ukwea kama kwe kama agungu akanga cha owa tine akang ya wama sisa ega ya tiga ya kukwa tu wama sisa kwe ma di ti gige ta o ta chinga kwi ka nka a chuchun hmeng a tatatine a khaluchu ya a tonto da kwa a khama khwe a ti ti ti ge he ang kha u kwa ke ang ng khami ti ti geng sing na wa de we ai ngun gani khuna ke ngai ke de we ngun ha ka pepea da ngun ha ka pepea kong a tatatang ang ng ta ima do khati de muku giga ku wana dawa ke ngung uchima dawa ngung unwa muku giga wana kni asu chuba tena tuisa muku giga ku u uga hawa dawa ngung ke khasont nka wa a masisa kwikwa ng ikwa ti ganwe aka nwa so mchima ti mushingi chwang ke khadira de ngi musa ng atena tuisa muku giga o ka hawa dawa ngung ke khasund waka mtirin kuma a kon hakwe ke timusi
Ulim gira gmin angawa mko program ki ganga ma gira sa fita. Ta dura ci gita sa kwe program ten aklotom ki ula msinga nki ya chwang.

0: 12 KXKFM yang he ahana mungkin omi fresto mangombo fakbon sakawu geta ang deki tutu yang ngawu ichi gegeda ting agan kagulita ngoso o pikin pay ye he atu hung vi komo pangak om ging yo swim gwechi ke e fakboni ahana ko kankui ta manere yang sigi atutin agang tuwin tunak desin ng gavi ko mapangga kaong satu o swe tagawa vi ko maka isa tumku ung o jala sakaw anong dage pikin pay tanya tuhun yi do kutulia ninawagachi gihun kamali yi ten hangut alia inawaki agamalin hunut aliam ta fakbuni ngawa hun angin taki mandala ka hun kaklu agiga tuluka konhegim chimaka hun yatu muku o hun panga ke chibisika hi akali viko mo panga ka hun sakawu danungi ka ikam ka hun igaw ngawa hun hana ka hun ke chika ehi ge atu muku o hun sing kangu o jalagan e ke vikoma pangak ong jing o swe chigi hige a kamsin kwa kam pigin pay tani kali toke ok udibia tang ui wisi si ka ng si gehe ahana wa yim tach unung kang he wajit kwa yang kwa giga guli kama kwa ita a kwa ging kwa kama ngulin ginga chigi gya kwa ng hewa aktifis gizwe mtunu na wike ya chono si kinkung ngada am nunu pringa wata itam ka ngi dohana e khatia ke nangu khamsa ka ngi wa bongin ko si ka nyilen aga ya si ga khalen la ke ya kui ge ka tom chi thwa ka yi o khawi u stola ngi ka tni bulin nei ke lege kun sa yuli tuwisin yenan tuna ka nyile ya si thringa ka tsaya ke la derban kin nangu sibisi ya ni kan ku da ke munu ale man ko ge mu ko o ngana ya khatiya kan na gi ka legi kun sa na vi gi ya chan ta ni ya ng ke sikya kala tu ko ga ko bi cham yo ng ya em ta ti de gi sa ku ta u gi sip tele khuna gi ka e gung ke chala ya tho ke plate cloth ki kapu ya gani khunam ta ka wa ka e he nang to gwi jela khamo ke kani ka he nge chi du gi khu khamo khu ya ka pun ya gani khuna e ga a cha khamo ke ngwa ka nge chi ke klu ko e ga kholi tani o he bungan i ti ya ti ya kwa he gi ya to jela khamo khu e ta palong kan khamo khu ya ga kholi ta yin he kula kula ti ma pin na wi o hu gi ya kausi gi akam sung gi vegan ya chon yi kato de gu gan kama ku ya kalan e gi kwan sin u wa yi kan na gi kan kausi gi akam sung u na ng ka tani si tugi da kali kama ku ya u chi kai si kang hi sa tu u zulam ku kwasa u yim ng to la si ta Africa ya chungong gi ngau yang he a uwa gani gani ga ku kaiga uwa hechi ke mgoso eskau kaitam ka nga nga derban kuna tasi geta ngondagi kawa manir ya jala ya ihi Afrika chibisi sigi gehi an ya kinguli ngi kamuka panga ihi newa kinguli ngka ke ku kaiga uwa gani ngi yingi wa akhenska pungwe newa ke visitan ka vikuwa ma chiwisi ka ngaham ta kong desi ni aka ngkama ka aum ki kawisi ki ang hii gi atu sa hana ya chi ki niya konulti yin hii wa ka aum kawan iya chuan sika wa ang hii gigiyam President Cyril Ramaphosa kukubi kam ta gi ang ing jingongi ngawiya ta ka ihi konda gi akang hii kwa ki kondara sit Afrika ta viko amak ang he uwa visita ga ke tuzi ni firin tunaka firi koma niha prasende ke chimsi ka angkwa waka ke ngol ngung ka ngai tu sa mo ko ong tha chaw da ka wasi ge a kham sung u ka kong khama khu ya vi ko mak ang he wa chimsi ka ngung ko ka ga en wa ki lan bom kem ge gam kong ek tor si ma si ge wala wa yin ma sam kong ngung ke kong thalim
1: teu kama temo na 12 ko am ta ko se 5 ga minute denke ka ro xk fm ki no teu bori ta ko e tsisa ra ti after ka punda fak bonde he sakau au au te se khana teu di doi doi a hia gwe kwa na ngi o don ka ko trek am pick and pay si o qe ana ja o ko din kwen a khana tswa ka ti khweki nge se fak bonde swe te kwa no khu o don ka ko na ana qere kwa ti se khana ngo 22 na de se de ja o kon kwen a ngo jawo kwa go kwa na gana ka mate gana o ngo tshaka mso kwa kwa gana hi ka kwa na ta sa ka we a ka to kwa no pick and pay kwena si a ki kya de we kha ng siri si gana kwa go he ana he u to a kwa ka ti khwe ta khono an ki khai ku siri si ana ng ka to sta ma kha gana tebe ka ita fak bonde ka tre ma ko ha khwe a ka to kwa no manda khwena nina khana ane a kai kwati ve ngte ji khana hi tin ji a jao khun se ta kona khana khan ke kare ko hi tin ta sakaw a ka te si ngi ya khana bori nga khun se ta kai kwa gwe ta ko ana khana a ka gun na ta i kara khana ngo pe te te ko ngo khana ku ka gure ntwe twe he ta pick and pay khuna khana ane a ngi to ka ku ji yo ka kha ko cha ver khating ai he nemkoma ete koma khama kwe kham ko ai khu kwa khu ata desna koma ngiwe mtuno amenge dinavike ski tubina go ite mtuno nema ngo ska si ko sikeke tati musupie ko akekuma de kae mbongi ko si ka yele me a ama awo khu hi khu ama chetere hinu tunku tunku a hisana ite ko akwente twi twi cam juli 2017 inan tuna haska ka yele ma te ma te kwe a a karti derban su striek kai ka khwen a ta ko nga te si mtuno nge ma tse si ka we uruko ya ku te ku musupie ku be kwa na he ni ko sinavi ke ki hisana te si kwa na ki mboronga ko a ku ta uska ka iza twe ko kungo ta Dako ko he kumoti no spatra ka uiti khasu heuti ki yita ko tsai tin plate cloth cap stati sunga oski na ko yin sana tin kwana a tsan tuni sa bara a tuoti no a tin te ko qaba qaba na kum kwana mka adoro paski sorry ya kam ka di tsaba a mo ite kwa no veska po a ya se tsana kwa ta tsan khom kar bara tu go no khom go a ta ma khano esa a mo ite kwa no the ya mbunga na tsana ko dina wo gwe no dau ji ta ma ya mo ko sa a tswe kwa gwe tuna o tsaya kwa ina tswe te ko na mo ite kwa no nge ti vi ke ji ki a sa a tswe kana te tsama ka ana wo ti we ko o a no kha ka go ji ta ma Tseska nyamoko tsousa kana a wo khatega. Boriso khere o em Africa su o darana day ko mumwe tinga o a tsaita ko he ku moti skan a ki khuju te ko tsuka o he nyam santa di Durban siki. Ni kaita ko muite kwa no tsan tsudi a Africa siki a darana day kon kwena ngo a ka kha nguji no nguji nga o wa khanwe jita a dara na ku yatin kwena ate ko ho to to ma kon kwena ta hono na dara kwen a jaw ka kona ta mo ko a ka ji ki te go nge ho twe de sent ku a si ko han no mo ko je te ko to ka gwe no a ki ne ho ner te kwena a ka ho ta si ni ku ri shu a ho ji te ko ka go ki hana te ko mo go ta President Marcelo Ramaphosa u se ka ni ho a si ko su kwa go a ye a ngesi akitoko ho statistics it africa kun aka to kwano darana te kuna nwe ki ya kuna 2004 kurisi ka hana ane akum amai 4.9% size musu o bruto balance product a han dara kuni ya ko seresi mo ite kanu aki anka ite sino ngye kwa nge nguwa nge mo kotrek amdi takono tsara ane tama kunka koji hinye ko saisi eta arate ya hante ubore kherika nge mkawana te yin ire kamno nyamkara honda mbore tekwe xka fm ski.

Yema Catherine Muso agya genxa amke muli ole qomti ke 12 qwa 18 minute ke konke radio xka fm komola ke kom ke ola ke qham emge qwa mqoqhwisi program ya kom ke tibunga tshisa tungi nge ayi program ke ga mhangwa asamthu qa program ke tshwang ageta o ma anjika nge nge kwa awuzila kama kwe kraha kivara ala katitika hi nge kwe gawa nge kwa nguwesu manila ya hege togo kama kwe seo u kama kraha asu uzila kege avindika wa kika krisi kewa kama okwa kraha nguku wa mte o da nguku wa mte wa kanga mwa asumtwa program yang ke tsone ngitse teke kre khamuku ge ga uchu wizla o le wa fela ge ding amanela wa a o khama tsila ding wa o ha vindika o kre kha ngwa a kre kha da inkwa kasing a kasing ga ga wizle ke wa kre kha ga aga tutu ngwa wizla ngwa ke kwehe angqa u du sakra kha bangita ngheri for all kama ehe ulema kwa qhen u e da mhema kwa kwa tsa angwa u jela kra kha amani hawa ke fela kha ke a tshibola heke kra kha khaseng ke a gya u jela aka two stand a pringwa ke ke sung he o wa ka no si kang a gya hang a krakhang khujela aya fel khitisin ke gya fitika ngawa sing he ka singa ginwa awujela even khawe krakha few ya ginwa awujela na cin ukwa mkhisi gite nga krakha ke mgisin ai chu hunda gita kwa awujela krakha few ka nghe agya awujela khala manga magi ufuka gis akwi a wujela kata kuma kre kraha o ofofia a ku a kreprinwa ba a deku khaku kumswe ku usikwa nga khadibuka a khweke yaka giga kula wujila o kama kraha plexisum gege hega wa a tsunha gi kwa wujila a gita wujela kata kraha kang plastika ngita ke uyofuka gite ke sa khwi kancence xhiquma aqanita xhiduta nqumda xhatini gita wuzila kuma kan xhatini gita gaxhaqwile gita sa khwi ufuka ku u tegita sa khwi kuma kan xhatini qinika ta gita nqum u fashakh ta xhama khwi ngwa tisanganga titsilanganga akuluka akgita kuluka ta nqum ta awuzila ta kuluka ta gita nqum ta awuzila tamazi nke ku eka kha khamini kha u ang mchima gita u akondisa mgita ngire kra wa baya kha farliki tati wisi sika nga nga waki kra kha fiu ay kum u ka wujila hege aplaksha e he a wujila kama tsini kasa ku e he ya ge u a sa akama kukui kawat iti eristaha problema muku sunka giga oka agiteke wuzila ke kama wala mtutu nkhau litama agiteke wuzila egana kam angkwa adibidibi ngumuwa onsinge kraha fiu ka anchu kakwaka tushitan kwa ofu kama kraha plaksi kagang kakwaka tushitan kwa matre onkingan kraha tuka jhe nka replace nga bageka ka nuka ntshuva ntshantshu kuma a tshwatshwata ang o that iti problema manela sa titi ngala wa fail rating a manela la titi ke heng nga nwa mang tiri gita kwa ang ba utu tshung aga giga ko nku o nwa a gita nwa a hiter a si gita nga tshung so gita nwa o nwa tshung ka nga a ke nghe tamajimanila ehe angu a wujila ukwa a hitiri watikitini togwe
nkama ko usiu. Gita ngayin hi aga nga sang atratung umsi kwe he tiza nila sang. Gita kwa am. Timba nga gita tutwe am ufu tidi kama zanila. Kali ko mhe ufu nghe mhe ka atini kwa soga wa akre gita asa nghe. Ti aga chukwa. Timbu si tini wa sika gya kwa za kama kwa agi. Nga ve aga tisi ka wi ngutu ugu gani kuna. Tuti akwa chondili uwa in aga gola ti kikung. Kati ta ima tom kwa ti kuna. Gita wa safer aga me gata ama nghe mika kwa ama nga ba. Aji kwa ngu gya ngu iti aaa gudibi ti. Aga ngu gudibi ti. Aga tuga ti iku. Iwen kwa nga dae ngi dang. Di kama ahitir yung egwe nga ti ngu ay dang. Nghe mhiti ni gita kwa akama kamsang. Muku giga sang u manila ihang hong a wizalu kwa krakat nga kasang. Kiti musingi chwa ngang ngin aga ngunya muku giga vindiga kwa mkwan agi krakha o krakat khe sok a o krakat khe ngaya ufuga ma ngay ting kasang. Wa manila sang agi asang u tika nkwa wujilu kwa nga ya. Kwa nga nga panga nga kiraha aga tingu ni kama kia kiraha kaftila kama wa mokuya si diga ma nga kiraha da angu si taku inga si iu ka sa kwi hea a kwi kama diga ma fiwa nga kwi a kuu kawa baya ka farliki kawa tisinga titike hi brengam ging tu kama kwe uwa anda ki kiraha nga wujilu nga ya felikiti wala wisi si pringwa gengu ha for altimba agma gengu a wuzila kama kreha da kaisiya kreha hiteri ngayin tkhalia di kama akreha kaasin ki he angwa a wuzila gita ngari for al ngayin aga ngwa sinka gita wana kwe mtuwa wuzila kama kwe kreha kaangu he ka kwa kangnuli kwa kaka for al mwegi kwa kay fiu guaji tsangwe tsuge fiu fiu ala kan tsiyang gita kwa tswa o nge megan tene a khata maka gita o kwa ya ka gita tena o ta tsama nga tang kwa ka sa swaka tamazi ya kung tswa swaka a kung swaka nga ka sing gising ka nga wujila tsing tamazi ha gu ti tswa ya kung tswa swaka tene gita wa sinkraha nga tsungwe ka enwa tsungwe ka gani ko agi chwa halmang ngwi mate ni gita gya kula ya chu gwa ngwi kare ga fiu sa chi chi ha tro ko e rafar le gita ma khwe ver au ko he kare ga fiu ka ng tom chu nga wa kama ngwi ka ng o ko ga in halmang ga ga gi kwa tsa he ngwi gi chu e ko e a kare ga fiu chwa a tro ko e sing khama khwe toka for all yang nkom u ngala ka tang hu ya khongala kula nkom wa khwe ka khote ni chwa gu ka kamazi akwa singa giga tutuka o ka tutuka wizela ya ya chichi ha ha farli ka tin ngodo ka chichi problema ta chichi ya chichi ga he a u khama kraha amanila im chwa wizela ngwa ntwa kwe forsagtige khama kwe vindika chichi ga chichi ngwa kraha kungwati tshwanwe o kraha o ka ya akua wa kakokomasi ke mwa akong hakwe wala sinchi musi ngita agum angom ko program kita safita adua chi digresa ko program tene a kala utom ke wala sin ke itchon ke ichon.

Nguwe wa moso ase genam ke muli. Wala kom tike 12 tonwa 39 minute ke konke radio X5M. Wala kom tike tembusi mteni gire chagu me angawa mko program ya gya kom ke tebunga tuisa tungi ngin e program. Kakrisi na tini kwa gen kong wa mke wala sinke. Muku giga we kaliba mko kumam tuisa te. Sa kakrisi kamun kwa ke kwa ngwa kwe ga ge o kama mke krakat a chu wizila chimu singi chwang wizila ngwa ke manila e ha vindi kam kwa ge muku giga kwe chu o ngwa krakat a ge kwe chu kwa ge ta sang fer al ga chit ke magi a wizila he kim ge kwa wizila krakat a sang ge ngi manila msu chit chit kwa mam chu a wizila ngwa kraha ka shanka kamang gama wa kraha da kraha fukang ima undiwi ima wa inusia di kama kita wa kami kraha ka shanka ehim gi kwa awuzila mtsingsing aga chu ofuka fiu nga ngkhanga wa kama ku e kama glu o kraha fiu gal o Gama ngwihin. Ke ngalimang gawa chaka ga gau. Tisi nga titi ga hankang. Ntoko fersekta ga kama kweka. Hiti mchua ayunga kwa. Gawa ka kem. E. Hike. Tewe. Ati nga mchua ngang kasang. Tisi nga titi ga mduka ging hi. Himani lawa kraka. Uzi lawa. Asang u. Akraka. Fiu nga. Two stand. Ati nga akraka plaksi. Nga agya uzi lawa. Tustan ga se fianga na wola na wola gi kwa bujela ya ku a khaga kuma ka ngum ka khaku u ka kuma ka ngum ohu sing he fianga ka tustan ka tlo tutung kwa jila u khae apeni nga ging tu ohu na bi mukuge ka tu fiunwi gu khaya nkhwa khwa kuya nkhe khung ya beter Oje, achi chinga wa kraha plaxika ya kho wa kase ge kwa wuzile ka ka ku ka tlatlene ka ngum ka wuzile ka ka ku ka tlene ka ngum chi singa chi singa tiri thwa kha farle ki muku ge ga sang o ta te na thwisa muku ge ka kwe o u ka ka tlhe gu kha ka kubika ka tu ka je ga tlhe khong ka wa chi ge thwa go ntlhama kho sio ka ba ko ehe ama ke ke khwa even few ke tsing khwa ke go he miskin mati khetjo mati ka khwa a di tsatswa khang ke tsi gani khuna ban nke a ke tu tsingwi a fela ngola tshu en amnga ka ke plaxi na se go a ngo kwa ma tshu ngo tsa tshwa tsung a tina a tlo a gatsa wa few ka ng ka ka ka kra kha fiu ka tang ka ngai aki kam nga kra kha fiu ma a gub gub a tene a kuya kula wa sa musa a khuigi kula am tene ging sing ti se ang ka gya u kham ke kra kha a ya fel khati mani lem cho a wu jila wa ti gi thogo un kham ko sho a se sim ging sing ti kem gya o he ga a vindika musa ke kra kha da am o o fukra kha ku u a lo tsi apri nga waging o u o fukra kha wa a kha sing nga e tsung a o sing u mani lam so tsi tsi de kwa ma gi de nga kwa mo kwa nga ba ka wa se se hu a wa e ke fela kha ke nge a ka nwa sa u ha gi a u jila kha ma khwe kra kha a tswang wa ka kroma si kam tining kwa sa wala sing na tsimu si mahag ang ko program ki gan kita sa fita tadura si gigres ako program tinakalutom ki wala si ki itwang

Wala wa yeni ki XKFM yang he ahanam ki ngam o mi faresto magumbu. Ministry yang he wacho wa arun mo chale di anyong daki ati kanini ka ng siwa ni ta kasi kwa kasi Afrika si kisin hi ye ka ng ke ngawa ti kwa yi he kai ka he wa hanta virus gaga yi ki wanam ti kwa dri ki komsola si ki ka ng hitai ka ng ki gbiya ke baloku an kon kolji thos ke wana m fie hondis ki kawa ta netherland in ai ta ko cha ha chi ke dechi ki aya chi thwa ke kawa kam britania chi do ship tali ke unus bra khuna ki ke gan si dik cho ya we chi ke ministry ye wa cho wi ye a hana ko kang ku i ta ya ngun kan ni ka ng ka ki jalam Mocuali di anang daki yi apangka ngawa nguling ngang kacho organisasi ngajik toy ng kanyi he kaika ng yi tulagi tong tama kuya ngajik toy ngi ki dia ka kasi ohong fesa yim ta mocuali di gita anang daki kawajik toy yi he dila yi kam ki kong ngawa ki thoging yi ki gya bal kwa kya ng ko ye kai ka ng ki gya ina wa ki ambulasi chi ki chovi ko mpanga ka ng ya ang ng ki thon ai ni ta kha ti gan ni ka ng si ki wana ko ai se jin tak tak ha wa khauti ni firi wa viska pu kunam ta mandala vi ko mat ak o gi gan ki fe sanglu pu ho fal ka ki khauti ni khuna colonel francis stein ta maglanga commission ik gan ki pertore khuna ki khana khatiya ta ki vit yeng si ki ka o si ko ki ka ki loli ka ki wa tu zin yin tu na kha ki yin ki wa police ku gi gi ka fe sam kais tin ana ko ekang ui ta lule kya ng kais gyan amu ko ka ta 750 kilogram cocaine ya ki u ta gani kwang he wa yellow jersey logistiki si bigi da ku ke fesa sungi ka ng ya ki dream ya ang da ki kawachi ale ki ka he police am kin amam ku om lulia ng ke galing ka tiya ngi yi kham muko o ngo fisa sungi ka ng loli ya ng ke fisa e muko o ng tiim ta khauti ni awa ke falka general major Ibrahim Kadwa ta yi he wa mandala ka ong ke intelligensi a yi vi kwa ma general major Feroz Khan ta Kempton Park ng mo sobre si khokhang ge malika he wat tunda kha disin aka malika hana kana tun ri yu ohung kaim ta ye wat driwa yu want lok oge derban ngo sok o tarik downs tam khun wa gi ya yu si gi gavan le tan yi drink ski ta hani ge khula yang he wa kwa david ye chon ki kun kwa ina wa kin kun kang he wa chi ke ga ngai tu kun kha kwi ina wa ki vitan em avam yi ka ga ki kang ge na wi kin e chan shi kin hui ta kin am sta tu pel man yi tro shi e ga ng yi to ge tum ta ng lok o yi ng pel ng wa yi passport ti yi ong hana ngana go chi ge e si ge yi tro kwa so ko in e sigi vetas ke khum yupeling wa 14 juli kanidil ge ka fun eta ekorasim kapstati ke sentre maku ahana khwasa ki kam tu agi halamang nga ta kham sung u ka bisi ga ku o ma ching ge hi singa khobul su nu maku ngu sui ngu jala ke gani ka fier ta ko ju khotu agamam dan hege he what we did ga khani veskapu kanhu asia ta kachinwa ga ya cha thamukunwa kuliko
da kank ui hanak o Charlotte Paul ang nganta ki kat kholi in wa ki kraha tam u kening ga tia tia sige da ku kening ya ua da kwanji trutu ag gama ag ngang hum tani kuluku ku kri shwe u taka e Paul ati kank ui ganu kwa savi kuma panga ka onsi ki kwa ui ge kamsung u kalokala si kwa ye tani kali gya ku angka ngusi ka ong suyim kut ewa jalasim kem ke gam kong ngai ko rasi wala wa twi mo kwa sa khu dam ta ke kam ge ta kan angwa mor sa ni ke gam

0: Ya temone teo tsamstamseko yen ile a tsaise ka kwam ta go seko ah se ya nyege ga menete ya kara go xka fm ke no mbamba ra go tsika wa tonga ta radio teta tsetse ten kwena di after ka funda ndi tso program mo re sane se wete go tsa go sama di bosa na fresh to go kombuta ntsa kwe a te ka kwa te kwa ga te swe sa te go mo re sane so ka go di tsetse go di boreki te bore nyam ka go di ha he mie tese north cup manda ko han kwena kana wane a se ko au bo khata jaute ko municipality tsuwe a kunka sa taha siego akame a suwe no ana sieko ko ta kimbeliki o district tsam kara tsone pa president mapol masatile ha meswe tse usu u sirisi tsogo si tsana iye o duri ete ko e Mika tenungta amungo kunda uzi ki tin kwena dwe ana kiaris na kwe doro patija na mahe aki akusukwa na ki misiri hakuna kuta muino hantam kana usiri ja akuru wako ata ki uziki kono site drika kumgo aka te South Africa site honor ti hien kati namu ase kote pati nge tinavi kiski aki Un anteni un kohi oiti tamkurkote o kanda o si brunfonten kiki te kun namoite. Dwe iri kwedam borise tatis ai koko.
1: Tini monita ki kakawa yeni ki exkif emu wala ki gde yang hima sa morsani ki kaitam ka Icha ya jwe tamakuya iwasa si ke mokung wa yafta kapunda ina wake min afresto mongombo icha ya kaitam ka nga ke ngawa i ati wala mgui atrong nga wai te kai kang hmm kwe tam kui nor ka pu mandala ka hmm ta spani ki ya kui hiwa administratir hmm hmm sol plegi mespetit ki kimbling ya chani de singa muku ongo ujalam dan ingga gida sa da ki presidente nga kang kolu masati le an da ki ekonomi e kuan kuan ho akam ke dan ingga ngay kang nga wadrupan kai kai kang ku a o kachit kwa ki krisi ku kawa dupa kleke ta tene ku ao ki yinhe wa malehana ka omu ku wa dani ka jika dani ku geda sata ki afrikan zin ayu honor ki iyeni ki inga kau kawasi ki a ya navigan iya chwanan ki ngayngau agan hu guliya muziyam ke bulofantin kuna sata ki da ku ke nam kibisika dwiri ka dwi ma thabna wa morsani da sa khidam

0: Kamsta mete mono teki se kokeka in edit anum tak ach en 50 minute denke karama XK FM sikino na te ya han esupo morosane su borijite tita kepe tije ya kote kherika tkehe no cham borijite tange karama tjam di bosana fresto ngumbu nuti yafta kapunda ta hata te XK FM seta tatwe irite skwida mpori a tekegwe tama u khawana kha kamsika morosane kha borijitwa ya no tete
1: monite kanxe ngi supanga wa dwe mkhuki ya khobisi ki tsam ka ngi morosan i chege si ka mngi ki ati chulin ki ucha yafta ka pundeno ngi mi ka frustu mngu ito to sila ati ko khobe

Es que al principio pues ni te iba a vivir como 33 con cosas con cobrin sobre gram o a pro no sé no son tanto todo ya go se cam che con que he o what was cola con una o chim che ngem che cal con que ca ham sa todo che go se cam sa lungsa mo sa ngi de cam kai ngwa chi ka wa ni cam che ge chi hm ye go se cam che con tam click click click chi ding ngi te na ka ka te na bom cha ka him cha sa chi de bang o chi de cam con ko de yi ko tu sam cha mo sa ngi tu na ta ge lala mcha mwa tin sa te kam cha mcha tin chi mcha tu tu kon de bi chi jala chi mcha gani ta tla ka e kau si galam ko kau lala ka ra de bi tang o chi ka tu ta o chi ka tu ta kam sa mu ta ka ka tu kun ta chi ka tu kun ga e o chi kam tu ko di sing ma ko ngi sa radio skfm ko so na dingo mi kau si ng ti ko to ng mi ko radio chi ya wa na mi tali aziz ga wa na ngi ra na aziz ga wa si ga ma ngi ko tu ta te wa kan ka wa ko te ko tu sila

0: mecesika fir iriteki amahondi mbambadira doing we chamski kekre tatina ngati borisi kongo chamene ngisibori yakiyago di monika nzunga veskapo profensi ki tin surezi usika khadzi he kiamu senago profensi ki bara khodzina ezi chwatseka tiveki department de like on your tema kona yako agratim ezi ndota iyago reta kwa eyaqonano provincial karakere tetan kwe khau kwant tadinga okwenande ta khana tsai kuje ta khorko zaru tsai je muka dita amukundai ki like on yenza minister sia te kwe David Mainir agratim sureje khaji ekse sika kyamwite dangohe na tlai kuzi test na tinki muka iti mitri nanu sure akuma ko kwa kwa e aniki ana kana ziki test nveta te kaita menir angakara tin sure he khasi e kwa anga iti vunsta e sika khawana kwa kaita ti tama e zikto ni sa sesa iku muingondo tinza senzi sure o grita Nasna na kiri te tan khau ka ko ang khena ang ka te tin di khwe ang o ti bara a chouni sa an de ta tuwa are ti te ya province ki nge ti cham ji ki na vie ke khasi e an khana desen oro ti ta to ko sena ti ti yang ga o ji ki bara chouni sa tu nu twe twa ji desena ti A di koma kwa na ki tkana ji khaji he tesi na tine ves kapu, wes kapu, nuer kapu, frey stati, nuer vesi num Mpumalanga profensi ziki, kwa nga o ziki sni uji kha tesi na tim. Tse si ka o ngara manda di kwe a, kiri te ta mkha wakata di ngu ta kuna ki, tabo kumpari a gara di khana do ka te, tia kwena di oka tamji na tkhana ji tes na ko tam oki tiki kwena su kara nyame ko khau kai ti kho i ani jinjana tkhana ji ana ki tsoni sa tes ndiveta sure ji jots mosol bai nesna ne pretenberg bai takki tezi tein rute ani ki a tsoni sa a tin tamski khasi ek tsi ka kya ma khoi tim ngu ji no bisa khai dia tsoni sa hi o ikon ka o ji daka an a di koma kwa na ki pepere na kwa tim ya ma ko kwe a jots municipality ti ki samtel edwards a kara di khana tse sika bori ja kom da ti a tsoni sa khoma ti kwa na ki yi ji a twe ji ka kwa go ta ti tam kra kha ji tseri ta ti na ti ya da ji tse sika tse ka vere tim go jots ta kite besa ya o ikon ga o khasi e tse sika khain kara ho tin ti ya khwena a ge za o kara ko besa ja kum ve ta dim ti ya ngu ta khwe ji ki khana he te sina tin ki te borisi kheri o e minister chok ani te ma ko aron mutsale di a kara tin tse sika sit africa ki 7 nyen da ga sai si khwena khana he em kaiti Ingiye di tam siki hanta vires da kite jonga shuri sina tin siki ana a aniki tesna gota ho sina kim dri di kwe a jonga khasi e kwa sina tin ke shuri sina ti skepa kwen kuka ko mfia honde sta kite ka tama ko ya tsa tin kim in kwena ki netherland ka kwa se ku kanu deutschland ka kwa kwe ta tesna tim Britannia sidik ako ko espatra ka choko Johannesburg ki kyaro ka iti ama aga siya ko wota. Choko anya tema kona aga di ngam kyaro iti nga am mtre zik tre sika hasa ta. Mutwa le di aga rati njaro kaya khana nyam kara kwa di ha muna mu choko tema ko organisasi sindeta na go kao ka ta di ngam zwanga he angi si oro di kwena kim. Kwa izi kwa di zi kwa kwa di kwena khana he e. Tuwa ka kumwa hii na ki njwanga hee shwiri sena tintan, ambulansi ya ki zawako kwena no choku anya ki mna choro tina tamaha khawana sesa tintan. Nienta hadi kwe a sesa zikana tintan msika uo sena tin, Gauteng provinsi ki sesen tahtaka shwiri sena tin, veskapu ki firi a njwanga hee uo kwe a shwiri sena tin. te firi iri borisi khiri uwe, kama te ki isi yako fa, firi ya kama di kwa te kuborisi ya te kumago, XKA FM ki.
1: Anong mizilita mongwa, tangang ming ya firi iri wigi XKA FM, da firi ki kama fa FM ni dem. Skola, kisi ki viska budgani kuna kukoma si gya kama ya ki kaha uwa, nga hito, hingwa ki profensi ala gya gani kuna kahi kumwege kinyo uum. Diparta mindi ya gikuwa sambili suli gani kuna gya ukui da gibiliwa. Ngikuwa sanga inga ngikuwa angawikuwa hingwa ki profensi ala gika jitkwa yi nghe ngwikuwa kwa zakawa mlakuwa gigi sentrum yigi kangu kituna tiga ati za kundisam. Provincia lagi ka pili so le ministra ng David Mainir gyo ko itagi khalika ng iskola hong gi am o e ka tene wati ka ng his gya kamsu o kwa ng hi ka ngu iwi sisi gi dong mugu san skola me ngwa ki pili so le mugu o ho lugalo kwa ng ya gya ititu ka gi Mainir ng gyo ko itagi skola hong sangi asunda amatagi vunis tahas manu Chalno sakhandi diwi ta gya nya, ta sangka gya khamsa uchibi sisima ni gya kwa ki nganga maa kholi diga maa kwa tuisa kholi. Nguli ngi ka lugalo kwa nghi kawa ngla kwa gisi ngoy kwa kwa sa ki sentrama ngya kwa ita gichi kwa itini ka isi ng tutu e gya san yu mano ki sula ki da ka nghi kwa lagi chalno wa ka nghi ki kaluko ki profensi ngya ngama. Ka nghi chimbuka kwegi konghi ka gi gim. Sige okui digi navi gi chonga, sengi gi sun, tagi lugal hongi hinka wakta nga ngau kwa acha, gana vizi ngulam suwonga chi changi kwa gim. Ka ua kuli ka nghi gi gi kuluko, hingwa gi ka nghi gi kuki mao, zelu ya nghi gi tam gi vizka bugani kuna uas kap, nuart kap, freestat, nuart vizi ngau gim pumalanga gani kuna. Warnya mende mandrak o yang ngi kwasin sentrema ngi kawan lakwa gisko bime oi gaga wana kwasa tabo kupari gya kui dake kawatika ngi yang amatiki yige tuisa mungu vindika tuangin ke khandi diwi ka giga ngunga ka ngi ki chibisi sega yi gya panga hi ngawi chik tuwa ogin hutulu ki lang hulam ki yi ngu suya luga long kwa ngi gya ka kat ene oi ke kwa ngi ga gya ate ka ngi ngang ka gya kulim. Skola hongi anghama ki George Gani kuna Mosul bay, Nais Nain wagi Plettenberg bay ki Tenru te kuna sangka gigi kam owa ki kangha owa ki luku ngawu kang hi khlindi gani kula ka ki kamam. Tsungo hongi ngawi ki lugalo kwa nghi mkoso kwa agi ya ka kisi kang hangi ki ma o. Ta ukuik oya nghi George Municipality ta ngata Asintel Edwards Gia okui tegi yitukta wana trufandala ki ka kika si gia kuin tegi gonghung gia tamga ki tuluku kalahi kulama hingoi ki gizi fiu ha nghi tene gia akum u ta tapalu hung ka gia taga jili Gau joj ki ka bisa vikwa maka nga ki ka hansik a ki klikani ki isun tuan hai kwa nghi bisa ngia cho wa kam lasan tene gia awana ta municipality tiki ka tsung kikling gi hung nga ki ka hung si gia ku ki am ogat yang daga kwa gya panga ki bungay hi gya kula ifasim. Ministre gigo san chok gani kuna arun mcha lidi gya hukui ta ki siwe inyin ta haki gati kwa ki sit afrika gani kuna ta dukhala sa gisan ta ki ham u yi nghi san gya ama ta ki kam chikwa yi nghi ganta virus ki gakai ka nghi ki nghi ki chikwa yi ki tuma yi ki kala nga im. Chikwa ngay kaw nga kumisala si ka yi ki uwa kai ka nghi barku ya nghi chikwa ki kwa ya nghi kiwa MV on dias nga nghi mwono ki sulam ta Netherlands ki ka dhaha kwe tam eti ki Deutschland ki ka chikwa a chikwa yi nghi mwlang ki kawam. Breta ki ka chikwa waka nini ka ang sibitali ya nghi Johannesburg gani kuna kwa sigia chwa ki kai ka ng ta kai ministri ngia nga kwa ka sigia sang u chikwa ya ng ta si sang ta ki ya mwata kule u ta hasa. Mchwa li di gyao kuita ki ka nini ki gya panga kengwa nguli ngi ka chwa organisasi hong muku ohun ka kamai gani kuna ki ka ngwa tu chikwa yi hei kai ka ngkam khlindi ki kama chikwa gi hei ki uwa oi ki gi ngoi gi hei ki kala nge ki ngoga wanang sa khlindi kham sang u yi. Kaya mchwa li di gyao kwa ka chikwa yi ngi ngali ngi ngi dila yi ki kongawa chikwa yi ngi Kaika, iki, hengoki barku itene ki kok akalang ay hengoki yeng he ambulance yang hising ki ngaji koi iki koa hegi yeng hegi panga ambulance kan hegi chok ki kavi kama kanchi chavi si si ngaji ngwatu lagi ok ite ki niento kaki ngaji chok ane ne kan singi ngwatu tata dohla ki wana kwang he i achen suri i season tata ay ngaji koi ngi kau tenggan kuning taha yi firi veska bu gani kuna singi wana yi tagi ngasi wala wa faif iri mtindita sam ngu ngu ngu FM.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwara ga tunzu oka ngoli kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona ko ta manyamo ga ke ya ta ko nyisa ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afika ko tu nto te te xa ya ko na ko ncam ncam ko te ko xa ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tun a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ncam ko ko ta ko xa ko xa ko ko di ko mo a ngakhe ngomshoko cha ngwe ngi tinhe ntote cha cha cha kwa ko ncam ku dikwana so u khale ncam kwa kwana ana ku khale cheka kwana phaxa lo dinga sikini sabs ye kwe na ku tudza o tlawu ditama ngana ku ditama khang dovega musoko kwe kwe ko dite nta nga qala ngaya kwe am cha khumo kala hini tata no kya he tin no akona sika kha gara kha ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno tata lawo tata la sika nese su paro he fai franti
1: XKA FM Monitoring 7 ohe ta khono niege FM ka maqeska te monote ki fire ka makota 55 tag minute jete jao kara kwa no 25 ga minute te monose go tao e ya kwa te ki 5 ire ka tisano 5 ire sika te ga khata go ndam borie ka o se ke borie ko se is ire kwedam borie ka khono o ntse ka e go tsinya maqoji se Nigeria ko te mono 12 ire so ka ti Reinhard Kulabi ka punda ka ntsoni sa ke manda ntse a te ka e kwa to ncam kuji xe ukarahaji to te xom kuji ti xa ntsoni sa nguya te ti wane so ka timi ya go xe usena e ya go te ka e kutama.

Onun mazili to mahong gatang mi hiwa fe firwi ki ekska FM. Skola hang a kisi viska bugani kunang lebang si gigi am kwa ang hiko kumakam met in teni gigola am ka e ki kang hiya wa ngang kang hiko titu giga jala ki provinsyal ingo ki gani geng kang hitum gya kulam. Department dia pilih suli ki kawi ingi aku itu ki kuka kang amaku ka ang kiki yai ke kang hea wa ngang ke ka vikwa mako e ge kwa sung ka e ka kwa ang mawi kwa ki bele wa hen wa ke ka wang la kwa ge ang hi kwa kwa zale sung ma wakwa ge me uhe wakwa akwa sa sin tre mok au i yi ge kwa ng hai ki tiwi si zika ang tiwi sa kundi sam. Provincial minister ang hi wa David Manir ge a oku e te ge khali kang hi skola ge ang am wat i ahum. Kwa chika ang hi tuwa tiwi sa taga kia chika ang hi pali yoko o ta tiwi si sika ang skola me hen wa ki pili suli hengi i gani kuna sa tuhus hi ngutu tuhun zala hang tuwa gega sa akwim. Menir ngang gya kwe te gi skola hum vonus ta khakam khalindi hat i ahun diwi ta gya ngui kwa ang hi wala ang hi ya gya ngamwa ngasi gya khamsu u tiwi si se kama atinji diga tuwa atinji sam. Kan hi wa Juan a yang di kaki hmm kuku ke okui taki dang kang hisgi ang kaka ya kisi geng kuki ngang eh ta stain hmm bagi ngawa matlangga kumisi ke dan ke Pretoria ta ya gya okui tang taki katua kya cik kaya kalang eh ngawa ke General Firoz Khan sa gigi pangga kuang he kadwa ang iti ki polisi vi komak on a ifiri gi ha ka ang hi sinka ki wana ngoy gi la gi fisa san to khon digi wana tiang gi hm sten ang kumisin ki gang ka digi ngwa ya gya okui ta ki ai hm ya kwa athisa ng ta ki kan kang hi gi wa lugalo ko ang hi la ki gyang khet ki ka wa ya ta ki gya ta kwati ka ang hi singgi vindika ke yene tin hege kwa apanga ngor khule hingo ki inspeksi ke ka vikwa mak oh ke ivi kwa ma ge ka pangam ya gya kui te ge chi wisi zegan ka iski man sulaka sentena chonchi khwa i che kwa hi ko ma kam ni tin ge ya kui sa sa la ang gya chon chi wisi zegan he ki kundi sam kan ne ngor ki katwa khala mang ta kam ka kimton park ke landros of gani sagdagi da tasingi pangulan ngo sa kalang ay ngo gi derban ki ka mgo su ju go ya ng hi sung ko gi ng lang ay chon ya ju kwen si gi kisila la ya ng hi a uam chi sung ko ng hi ka kakula papilo ng gi itang gi muni kli ng tuka ka pangga hi ngo gi ka inski wanan ngo yi ki chia ka ng hi si gi kwa ang ng kwa ka ang hi sagyan ng tagi lisiko igi kin awang manan kwa diamandi hong hi ki khawti hong kalang e i hong sige wana nga wayin. Iyi aji kwayi ng hi malit ng gayin ka tuwa na kaday san randi sengki o di igi kit kaswi ng e tas ki kong ang la ang atiw ki fiertin ki Yuli kwa sa kandidin diw hi ga sayam. Ting lang is sezi ying hesi ge ako ito gi ng la ki kang hi a wa tia kang hi kotutu ka gi kwa kwa at zala ki lisi ko gi kang awa wufu ngaw tula ki polo kwa ni gani singi ki hana yi ki kandiya ka stiku ya ng hi kaw na kaw yi ngukula gi ya ki ng tsa singi hana yi ka stiku ha ta yi gi akum salata wana ka stiku ha ki kandiya tsin lai asa tsa a khiste si tuere san ndrien tuna kha ki to ki kang hi tsin lai a isizi kya tsi khoi he kin am thamo khisa he ki wasa ki dam la koi ai hm sigya o koi de gin la yang he gan kwang hi wa bugaga serari nti dingo hingwa ki gwa marongwa a lugalo hkwa ya ki kondisa hi sin ki wana ngawi ki khala ti khoi hi khala ka ngi ge ko akise laga se khami ka gu pangalo ngawi ka sti gu ge ka hana ka hi ge jwe khama khwe ai fasim
Endriki katulti sigya okwidi ekam kayengi kokoma tulukun aganga hinwaki kanghitinikam awa utamgati yang akama ganikula ta endriki katapolo ngawa ng sigya okwidi gisoko hosung titwa inghi ata tulki at ika ng tanya dugra gya okwidi lugalongi ta dohala gigi kali ugat ekwa e lugalon ngana kwa freista tiye ki kwa Zulu Natal e ki fanrinan pas ki nkale kwa ngha hiris mete nga ki emna biti gani konam ata polo ha nghi ki kali ua ngi ngawi ki tuluko ka nghi gani kula ka kula ma dogra ngi akui ta ki tuluko ka yang ka gya ma kwa sigya ngang ta ki 4 en tak tak kilometer ki kanda wola ta gya ma ta fanrinan pas gani kona sigya akui ta ki kula santa kwadzala ta ngogi tho kli kli kli ong yin kwa ang uli tiya hong hegi tho mimea ang hi kalusang yagi ba u o karafani hong kawatika ang hegi akwe kakuluko ka ang tigde ching kli ka ang kwa kata kulak ng tantang a unwa kuluko ka ang ta ngogi tho ha ang hi kwa hi sunsuya tani katwi tagi ama um tolt ika un sigati sa ti tri nge kwa ozala ta polon ki sa ti ge sigya kon yi hinwa ke i on hawa kang hi kwa ga i he anwa unwa i tho ho ke lugalo hu kang hin ngana kwa kum nge ki ga ai ki ka kholo a ti ga inte ne get ini ti ki hulam te ge ngasi wala o sis iru masam mi ya kwida muwi.

15 minute kan kambwa yimcha tangge kwang kong kong cha program yang ge ya o let's learn ke wala se atogi kum cha ge kong kong cha program ki kang si ini ki koma si ge wala se ki chwang ngam cha gi dang ngote kli kang ya o bilong se ki ka chwang ngun ko ke de ke pala pala tudul ting ge examine ke ya kala yimchi ma pringo da ge o ngumchima do king pula pula tuna kaya ai kan ngi exam ni ke khachi tumchi kiti sao ko ka ki in kwa se ho ke dewe rangana kwa wola gane pulnga do pi planeto wola magita ni kwa tumchi ge singa tine kwa se o ke do pulnga wa ya echurtir ko ya ge hia long sam ke tine ge dan kwa se ho tumchi ge sing ki kaya wa studio khurupu Giga pangakai, wati jala wanim jagiang, kin kali ngui, chi kai gia studio khurupu, i gia pangakai, a sang ta sang hi koi hi, i gia hia tang o a gita sang hi ngam chi gin gi kai hi, a kosa o, ta kai a ngua khurupu, studio group ga chong agita asan le o chige o ko ga ge mo se ho wan ni chige ge kanda tik chong ge a ka he a o a chige ya ka long sa kwa ya ma gita ni ka long sa kom kan ka la gita a kan ko ngo ye ge ha ko chige ge long sa kom ta ge ho sa chige ya ki gira lung sa kwa kwa kwa tini kia hua ten kwa lingwe ka gita wa UCC nga kang ya wa frastel kai da sang u ima gita ni chwa panga kai kona kai gihang lung sa kham o wani chige gi mta gya hong ki kache a ng e a mana ng e da ngam chige ng ke a chwa sa chwa kula chik chwa he tomo kona ka gi ka kwa a ki a mo ne wa ta ka jala si a tu studi khrupung mana ko fu a klasi ma ngui i cha kang e te cha asang i cha wala te cha hang kuli te ur ka la te ma jala ngau cha ko i cha kho e he a long sa kain kula a wana ka klasi wani a kwa ki chika gi a long sa kwa ta ho ka ko i chika ka gi ka long sa kwa ti chau si a tra kwa ngui ta an sa a kwa i cha ma gita niya along sa ong nam chige kya ka nga klasi ng ay gire alo ang nga na gita ngong nga a o kwe gati ni gya wa mcha tang ki ngoy a kanga nga mcha program ki gang se ni ki koma si ta kwa mcha tusa ki wana kang gya wa kalukili ng mcha tina gita ng hai kwe ta gita sa kuli tika ni ma mcha gira chukam nga mcha program ki gang se ni ki koma si ato ki kwa mcha gya kawari mcha gya sang kwa ki minita ki ye 12 foot ni counter glow yem chege ya sigama little len kya program atuge kum chege ya khonga little len kya program khafid ka nga program ni inge gan kwa kle tom chege siwi ken kuna te kitan contact nga tan ko ner tin siwa ki ni rem cha tin ge khoya ngom cha program ki ko atuge kum chege e akkawin ngom cha program ngola singi chom cha tra modat ngawa mta fitagi ko yawa anaconda

amat hutan ang kamakoy a programa ang he at ho he kaw yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at ho he ang taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kaw he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta radio ta wuna SABC aya programa sang. Programa sang he ato o ato nagawa podcast ta tike kang ato ta ang o kawati tike akwa gya computer ke ato agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio ta tulang ngaw ta tike kaw na SABC ay podcast ta hanggula podcast ay ato ta ang kagtuwa tike kang tagawa tike kama tagawa agwa tuka kolokole awunaka da yeket inja moke kanku ika unkyo SABC ivilongisa krausin SABC ivilongisa unkanga a unkanga a 3

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ten siva ke niha
2: ta kami ko erna bambo ta ma ta jaji ke he sikitwa mhm ko kwa jaji ke yaqonga tu ta ma se ta chuqonga ta khabati ke qonga du ka me qonga ko khuma ngi khuqwa ngi ene ga tete kwe ya engha o ta wa jaji ta chi ka he chi ke kwa o ka jusha ngo ku chi ya kwa sikitisa akhati jake chi ka kha quli ngi ngkhasindwa ke qayaga ngsinwa ke khobe khwati de ka dagala makhamke ka thenthendi ka ngkhale ga baka khamke chi thenthendi ka nga khwa khoje ka xaka ga maka ha kham daga wisi ka kha khwasinka kha ngwa ka xeka qando ke kange ke toti ke qayai ta chi mshwa mathisa ke maqala thola dewe ndi dewe dai ma yeste mai ka ne ku ke o ka chai chachi ke chi xexe ku koi dama ke nga de sa ba da nga ta sa sa ko ko kwa dama ke kwa tari hun a tari ke ko ko wa da a tari ko ti sa ke a ko a da ka wa a tu cha chi ka de he chi ka ka kwa a i cha tari ke ka ngu nga di bi hin chi chi ga ga ba ka wa da ma si hi hi par mendi ka mai dream mendi ka ba sa cha sa cha sa la ju ngui a kha tu ma sa ta kha chi ge o chingui a khanga sing chike sa khwa chwa sa khwa o da kha kha ti sa jungui ta ke ka chela ba khuka ne khuki nguma da ka he sa kha khwa longe sa ke ka ke jungui kha tsing chi ka ndo he gala ba chi tse tse ndo he uli nu chi he khuke o da kha sa kha khwa nguwa da kha khwa chwa ndi ka ma qau qa ndi ka ma chi ta khu ngui ta ka nga o aga ta khu ngui nga o aga ndi khu ngui ba nga gbe ya ngwe da tsa ka ma swa ke ka se ta pasta ta ngwe pasta be se ku ke gbe ku ka khano amba gbe ke thatsa ya ngwa manda chi gbe cho ta ka cho twa ya ya kha a cho khu a ngo ta kha ka la kha kha ba mi kha le ngui ngui ma ta ne ke si ma ta ne ne ke ku a chi ngwa nda to ti kwa chi kwa a je na bi a na bi bi ya he nga nga wa ta de gbe khu ngwa ta ne chi gbe o ma ke u chi la la umchi kulingu chi ma ine watata ne ka akanta ke cha ko ju dai ju ku ke go a khung ka se khung ka tsatsama a ti ga khung kha khung ka ngoka la se thui kulaka a tshoka ta ka tsao ta ka tsao a ya nga ka nga ta a nga tuna ta ka tuna ka ya o ha ga ke nga em chi wisi ta ka ngwi ta ba manda ta ka ti tsata ke kala ma a gung ka ta ka ka ma jala ka qwi ma qwa qa ta konde kundwe qwi khu a ta ngwi mba ta ta ka ngundwa cha ta ka katwa he imwindo kha guta go ta so sigmanda ge ta ka tinga se ngote ka tinga ka ko manda ta ba ke a a chala koko ka ka tuwa ko ngongo ko ngonga a ngwa ta se ko khaba ju ngai ka ju ko ke khabre ke ju ngai kula ta ju ngai ngoko ke wa ka du twa ku da me so chi din ko ta ka go ka wana ngai ka kha kha ngai ya ngwa khata ngai ka la ka ya tuwa ngota ka mchu si ta ku ke kha kha ake ake kulu ngene ti cha chi cha chi cha cha kwa ta ka ka ya ka a ka a cho a kulu a sapato ta kulu chi bi si si ta ka ka to a ga ga ba sapato ngwe se ga la kwe me ta ka kwa da ba di chi cha cha ta wa kwa ma chi nga ma ya mwi na o ngwa e chi cha cha cha ke chi ga la ta ke to a u o chi ga da chi u ha e ya ta chota gumba ngwe mari kala ta khobe ta ta wa kwa wa ya wa situ anga ta gumba ta ndi ta da wa ndo ke cha ji ka ndo chi khikhe ke konya chi khikhe ke kwa ta ke cha kwe chi ka ndo ma cha a khole ma cha a ma ngwe chi ka wa wa kholo kholo yi ndo yi huwa wa wa yuga a yi yunga nga ma chi wa cha ke kum twa a nga ma hu shwa hu kum pa cha hu o cha u chi ka ka nga khabe ta ke kulu ta gumba ta nga si da swan twa ka ka la ta khun ta gu ta nga khom si ka chin nga ka ndo tsai de ka kwa de ka i ge si nga ka ka me ta tsai to ti ya yung ga e ya yu ya ki mo va de yung ga e sa ta ri nga ke ka ngun ta ka i sa sa ndo sa nga ga cha da chim chi ta nga si ta sa tha ka ju ngi chi de ngu khu khu da cha ba ka la ta ka ge da u e ngwa u ya ta ngwa u ha chi ka ngwa u chicken doa can kayakam tedina sam, debe kayaka gum coa. Takawa debe kaya chicken get cooling chicken gun the chicken suke yunga chick a totia, moving with chicken kawa yak da kawa. Hang high, I can't go take out uncle con, I meet debe macaqua. Can go with the car, donkey guacqua. Vandi, I guess I chicken the chicken get guanya. Takawa, toke chicken a chicken qua, I don't walk by my eye. Gomas a cagua dag. Kasi shwa u shwa kumwa mchinga akwe chachika ndoa. Akwe sinchika la chika kwa kukwe u. Da mao da kagu dibi. Ie hei. Ie kwa kwa kwa kwa tani tuturu suke chie chukuke kwa hii ke chika ndi chukuke u. Na gudibi da kaka. Polisi mapondo da kagu kata te waka ke gano. Mwisi si kacha.
3: Okay, dangi, dangi, dangi, dangi. Mitibwe ke kaka kama kaya sonda ha. Amanda, he was a tweet one. He gets a taka tanka panga, tapoli gessing a gang, sicola, he a panga again, giachi panga, kalakang, mule wishes, seke, kimbir kamak, a kamang, angola, make kamaka, kama, wa, kamka, machi panga water, dangaka, he come, cocaya, quack, eska, fm, kang, kong, eska, fm, the kong, ekum, quit, nukwas, ya kong, ya tiyo, quit, kokwais, ya te kang, kawam, kage, ketikaba, set the African, tik the kako kaya kuya, dankaka gam, kokukes ya, nukukes ya kuya, shunga kui, the gam, kako kwas ya kuka, unga kasika ka, unga, usunga, unga kakwas ya. Ta kang na oha ya ka tan uwa ka tan u kan me kai cha e cha a shun ti ya ka ka ku a ku le te ma ka ku a kan ka a ka ku a ka mtran do kan do wa ka wa ku un shun a ku si je kan na m ka chi kha ba kwa tha ba da ka e m ka ya na bi bi ya e ta ke gola ke ka ba ju nga chi ka ka ne ne si e ku ke un gu ya o ju tu ne si ngu ku ke sa ku ya Mokung, had it a show at that, and not it just wound, got a chant of Giatu toe, a credit to Asa. The Kauka ehe, Mkaka to Yakun the Ketchy Kabakwa un, a gum, jigge, Kegia, Kegiat un, gang he, Magaka kaka, the cooker, and look at Lacho Kau too. Now Achua kaka got a bigger hunger, a gang of a cooker sang like a pa, pa, pa, pa, pa. Angamka, takam ke gya kunda si ke kukam chungka ngha, mo kwisi ka ngha, mkoku siya kuya, ka kake, chika kama du, kake kaya kama kam kui, iye wacha kao, iye wangai kao, iye ngakwe, kam si ke kukam. Ngka wuzi si ngkanda mkoku siya ta kaya mkoku ke siya ka, ke akwa ke duwa chimone ke. Kong e kong kui, taka e, mkachi gya kato si, taka mkakwe gya kato si, mkakwe wa taka mkakwe ta kuwa siya, kaba ngu nga nga uka, a kaba nga siya. Mamma mchi, mkakwe, kedubi tuan ta kakaya kwe, taka ngkala nge, ngaba ki kao, ta ngaba ki jo, ta mkakwe kutuki, taka mkatuki, mtali mulongi siya kwe. Mulong sia kwam tali yang kuba ji twa jo tali yang kuba ji twa kao tali yang kuba ji twa ji yin ne ha tali ka wu ze ji kan dam kha a tho ta long ge sia mam mam ji mu gun dwa tu wa ka ma o hung hi ng twa ka a ji wa wang le ngi a wang le ngi a u long ge sia u sia tali kan de se ga ti sia ta kam ching le ma a kam ta a kha twa ngi ya ka ko ya tali ta a twi sia tali Takang dua sehati, kem hong longge siap kuneki, kabu longge siap thali neki, kabu longge siap thali siap kui. Mamu kagia agak ngak huat na, ikut engkau ke kimbira kuat tesewa, kimbiri tesew kuat gamta, kimbiri kuat metru ke kuat. Keset Afrika ke kimbiri kuat gamtu ke eska. Tamak taiki a kakoma ta kang kung sukong wa ke kak e ka kung da o mom chi, sitan in a zoo, I tan in the arcas, what you are, gaga, ganga, Pungu called jay, Pungu mama jay, crow, a toa, katekas, what you are, gapungu, song katekas, sat, hika, yaka, hakaba, kaya, song, kate, kona, kamas, a cook, a wizard, and the song, the cook, a joe, wai. But as it's a kawak, kawak, agwaka, kum. That I think I'm to come here. Yeah, and say, cook a nook, I get you take care of whom, yeah, talk watch at Mka. That one, the cassica, and just not that. He can take a cook at mpembe, the cook at mkumi, the cook at mka, him Yen haka ya Kundi kake ua kuya manira, naka, ika kang na kuya y maniri. Takam ju aqua and dwadema taki. Kakwa mchandua. Yakwa taki a chindua. Chandua kai gaku ketchula to ka umka to taka umka kakadule. Taju kitchi kaka kunga ke ne. Mka juaka akang ka juaku ka anga mka taka akwa mtu kwa ka ati kuna sita kwa khabeng gum ta ka karing hita kwa gum khabeng gum ta karing hita kwa khabeng gum ta ka gai a kan dang khna se sing ka ya toku ya ya yang dua tra ai kung ya wai ga yang dua kung gai wai ga yang dua kung toku ga yang dua kung I got under, and the get come to eat out under. It come from the crumb, crumb, the crumb. Mamma, see, Tawa, John Joy, Kali, what John Joy Catan, what Kali? Mamma Kali, Conca kiss your mother can look at a car cook trunk hanging out, that's in Kali. Yake eighty say I got a quatake, toge, joke, dege, tonga gay, bluluke, yangin, chi, nige, with a chandua, karige, the karico, ma agam, the gandua, my ma kaike, kasum. That dog talk was on the kawachili, conca kung of no kasum kari. The karika oa sing and quasi, and kuma ahunka, the gagasin to a dragon looking. Quick again, Waka, and I don't take a gagma carism, and I gassant the air. Mamma, ya cagua, taka breaky. Ya, ya chipangi waka dule. Ya cagua, ya goo, ya curry, tango, a gooka, wakali. The drag I chandwa, mum with a chand the quakala. Kama songo soin kama beta kon kaka ke kon te kwe kabe oke no ko uwa ka osue ngum sue ya ngum kakaba ka chau chai kai thakha kakto ya kang ke kala ka thakha dadang kenga ikwe duya ka kang kabe Kayang betuna kang hai kang ya tuya ka kau. Takwa ka kagda kwa ka kwe kunda kwa ngau. Juba hong ayi ayi thong ayi ka kendua. Ayi jiyan ta ke kandua. Ta juba hong ayi ju thong hong ayi keng hai juba hong ta ka ke ka te kwa gising. Ta totu ka ka ayi jay ga ju ta ju habu ka jen ayi kama. Tikwagis, the jingling. You debe habut that ua, tikwagin, aye, Inhabu, the kaka, wiki, inhabu. The gang, you ka, kukwa, jualung, sa ua kuya, insing, the kayakae, mkam, etua. The gang, ma ke kuya, gama, ataike, kalui nga, msiki ma, ya kung, ege kui, ke nga, koko, tanga, koko, katam, kui koko. Ale, the kwa sumpa, koko, taka, so. Tamaso amakai tai ya sat matagangu takia ku matututa akonka ku kema kumalen kunkuke panga ukwa kangwe ukwa masima le sukuke hi wei maso njemakelonge seke maso na kwa hi maso ya ngai yi thunhu kakiba hu kukelonge sai hitane ne hau A chichi twagging, twang, nichi pangando, that a chicken sat yam, no good at soon. Unco cow with them. A moking home, wakai hakena. A cat got had to be casting again. Ikawa singaku, and barian kessela, it's a wanga kranga.

exco if go wolengwe pangwa mtene kuchu aunga program go sawuji che ka ke radu ago sidai go ne khe kwa 20 minute te kwang kan go supa ke 40 minute mkuwe ka ngo lengwe ten go jitaba mkuwe sa go ji che ka ke radu ke ka tuwa kai si mtene kuchu aunga 40 minute mengwa ka ngwa me kanuse ago sidai ke ji che ko ka thamu go ye chukuna pangwa ba man go sa ka wa ching ngau tule kanuse ago sin te ke kanuse ako ngwa kamu ya chiche ku ka kamu ko pangwa ba a thui sa ku sing amal ngwa sa wa ji gem tan chong ngwa lang ji cha da usi de yu la kon ngai de ka wa nghe da pangwa ba kanuse chi mu ten na se de ge ma si cha kai kwa ang ma thamu ko da pangwa ba ji che ku ka kamu ko man ngwa sa ge chu ku na ngai de ge ni si ka ku kong thamu ko da pangwa ba ang ngwa kam da sing amal ngwa sing ang ngwa kam da sing amal ngwa ku ngwa ma na kwa chi chi ka ngri ngri ka ngui ya kwe satta ban ngpa ngaba tena ya thuisa ko ngwa kam ngwe singe ma ngwa maso tendu ta ngwa olang

if kowa ulenga ipanga mtene kuchu au nga program ko sa wizi ka ke radu wisile kowa ne re kon te ben di harta ka manite e ko an kan ko supa ke ah in twin da manite ngo e ka nga ole ngo ten ho jita wa ngo e sa ko ji se ka ke ulenga ko nga de kowa ya tu ka isi panga ko sile yo ranga ji chan ten ko nga tamang ale ko program kem tu tu ko ya ngo ole nga ngo e sa ka wizi ga kon ka ke radu Usida ka wetu ka isim tenu ku chu au ngo wala ngi changu sa chima kaya ki au wala ngo kon ha ta ku sida ka wetu ka isim tenu ku chu au ngo wala ngi changu sa chima kaya ki program ngo kon ha usida ko an kan ngo su pa ki 720 minute tem tre chong ma ta ma ngo kan hal ma ki kan u sia ku sida ki chi chi ku ka ki mo chu kuna pa ngo ba man ngo sa man ngo tra tra usida kha sunit kan u si ku ta mo si ta chi chi ku ka ki mo pa ngo ba ngo ka me kan u si ngo ko chi chi ga ma si e ka ka won ngai ngo la pa ngo ba ten na twi cha ku si ke chi cha na man ngo sa wo chi ke mden chong ngo la ngo ko sa u chi chi ngai de me ku si ngo ba ne khe a de chi ke ku la pa ngo ba ten na twi cha ku si ke chi cha na man ngo sa wo chi ke mden chong ngo la ngo ko sa u chi chi ngai de me ku si ngo ba ne khe a de chi ke ku mden chong ngo ba

Xka FM kawa ulangoy pangomtano kuchu ang mga programa ko sa wisis ka ke radio tapos siya ko ang kan kuchu pa ke yen en twenty kamanite mko ay kang ulangoy tin mo si tapang ko sa wisis ka ke ulangoy ko nga tapos siya ko ulangoy ako ang tayo ka wa krim ke safety kani ulus ko siya ko safety ko ching ngau tulay pangomtano ko siya wa chicken tayong ngau lang si chang ko sa kau si gan kon ka ke kawe tu kai si kwe kai kwa numero ya honiten seva pen neha fm manum tu kwe au ngola ngwa

ngui sa de ma si de ki wo le ngui en ngu ji ta ba kwa de ka wa de ng pa nga wo si de chi ma de ng ke wo le ngo kwa nga ngai de ka nu se ka wa wo la kom de kha sin ngo la ta pa nga wo si de ki kha sin ge chu na ka nu si ku thom go se ka chi ngo tu le pa nga ba ten na thui sa ng ka nu se ko ngo kam ka ten na thui sa ng ka nu se ko sa a ten na thui sa ng ka nu si se ago se amen ngo tra tra wo ji ge mte chong ngo la ji chang go sa wi se ka ke ra do ko se de ge ma ngo ma so ten wi ta ngo ba wo lang

xka fm kwa olengwe pangomtene kuchu awunga programa ngwe sagojise ka ke radio ta kuside kwangkan ngu supa ke olengwe ne ngwe kangwa crime ke safety ku sagojise ka ke radio ke kwatu ka kaisi pangwa ku kai kwa radio ke numburu ya woni ten seva pen ne kha fm ngani mtutu ku awunga olengwa ngwe sa kawisi kang ka ta ke olengwa jicha Kusite kwang kan ngu supa ke minute ngi amon ka ngu le ngi khuji ta ko sa wisi che ka ke ra du kusite mten chong ngu la ngu ku sa ji bang ta ya da wala me kon ngai kon ngal me ke ma site ke khajone ke wala ma site ke ka ji ke kan ngu che ngu site ngai chong ban ngu ba man khu sa wo ji ke mten chong ngu wala ngu ku sa wisi che ka ke ra du ke mong ngu ma so ta ton ngu le ngi khuji ta ba

exka if kawa olenqo emtene kutsho awunqo program kwesa kwezithi xa ke radho ta ola ngazitsha ntene kwinqa tomokwe ta ka wa kana bujitsha kwesithi ke safety masithi ke safety ke dube kawa chike kana bujitsha tene kwesing sithi ke awu tlakla kana use a tutu sing daba e tene na sing ya tutu ke chukuna ani ngwe mtene na sithi ke a kwangi ka walungsa ta masiri atene na singa khasunit kawa chigi kanusi kawa chigi pangwa ba kwa singa ngayda ge kanadava chukuna kani ngui ka ngui angunga ba dube masiri ge kawa chigi kwa mangau kachichi ka sisira nga ge dube ang pangwa ba tutu wa singi ang pangwa ba o ngi ang pangwa ba tutu yunga yi ta kawa ya kula kula masiri ge dube kukuna si kani ngui ka ngui chukuna kama kwa uzela apanga ba tutu akama tang de ngi chuta u masite ke ngani ngi ga chi chi ka ngi kana da ba chukuna u de bege chukuna e ada ngi ge sile chukuna chik ta tang kula kula singi ya chau ge u ka ngi da ba tang hu da tu a ya nga kula de ma u ina ha chi a ku ni se kan da ka na u se de be ku sing ka mo chukuna ka mo de be wa skola ka ngi mi ko si de ge kawaya dawa wa skola panga wa tani na sing ke nga tutu wa skola mwasi tage mkaisi kwa amama tuwe mkaisi kwa kaitu wa tiwa skola nchinga wa mkaisi kwa tiwa tiwa ke skola kawa chike panga wa sin tage safety ke dawa kan wusika kwa mkama kwa seo angkai tage atu hunte uwa hunte tute kama skola nga longu sa ta masinge chukuna uchu mkale panga wa tani na sing tuwe kachichika awa chika ka ee kanyula nkwanka kong tuwe kolo gongwe kawa he gawa mwa ama koin ta ge tam di ama de ngu kulu de khon khok kong an ngai ta ge awa chik ka kai pa nga ba yau tam yu wi si si ka ba de ngu chul ko na chik ka khum ta ma si de ge du bi tu du ko sing ka wa chik ko ma ngu ko wa chik ge pa nga ta ge ngu sing ka ga ma si de kini nu o jwa ko la ko zira ko ma ta mo ga chu ma le njuma akala tu au jela ka ama kala tu chik ka ta nyu di ang ga ku mi sila ku sing ama ni ku wa han de bi ko kani kini nu ko zira ka wa chik ge pa nga ka wa bung ga ku sing wa chike mten chongwa ba wala ngaji changi ka wa safety ka ngusi ka ngusi mku ku ingo dibike ka wa lungu chan chingma ang haita ke daba ya wa chikta ta kukoma wa ta akumisa ngwa wala ngui singa akumisa ngwa wala ngui ku ingo ba akumisa ngwa wala ngui yunga ya ka wa chike ka ngusi mwusi mga haita ke ka na daba panga ba ya kala tuha a singa kala tuha a yunga ya mga sita ke ka chichika atena lungu sa daba ke ka wa lisi kuwa panga ba mene mkumsi nga ngay o atena lung sa gi aman mura spitera ga chichi ga geng o chikta ka ka wa chike bangla ba thang ge ya wa si de ka nu se ching ka de na te chi problem ma na kwa ching ka ka nu se ge ching ching ka bangla ba ang ma kala public ang ching ji ma tha da ba wa si de ka na da ba khani mi apan ma de na spitera da ba wa si de da ba go spitera ka wa chike bangla ba ya sa a o ka wa chike ya lung sa ya kawajike panga ba ko ngai de ke ya wa chik ka ko ko ma wa ngana ko ga chi ga ma sing khani mi ka ngui ka ba ning ga chik kai kai chik ka ko an de ke chik ga ko chi kwa ma si de ka wa chik ke panga ba ka am de ni ku u zela ka wa la chi chan ta ba ku la chu ku na a ng de ge chi ma ko ko ma ga ti chi khani mi ka ba da ba a la ti chi a chu ku na a panga ba ku na ba a kwa de ke a chi ga na ko ma ga ko ga ti chi problem ku gi a chu sing ka ba he ngol ngwa chu panga ba a tu ma chu ku na kama sing unga ita nga chichika ngule kwe kumisela jo dewe atuma kwa inkeka kwa ka ngui kwa sikali ta dewe tuma kula dewe kwa kula ta kwa siya ka ngui chichimo siya uti kwa siya usi kwa a kwa inge chika nsi chukwe chikwa kawa chike pango masitake ka kwa siya adaba uka kwa siya adaba ikia chukuna ta masitake wala nga chichika ndaba kula chukwa lati chia chukuna masitake kwa mga uwa ala ita siya kwa ta mchikandi adaba kwa mchule mchikandi adaba kwa chinkali mchikandi adaba kwa mchikola masite ko chinga chena kane usi ka kwa ti probleme khali ngui ka wa he ma kwan ti bege ma ko e ka wa ti be ko sin o ka wa ti be ko lung sa ka u a chik ka wi si ka o bunga masite ge lung sa kan usi ka ko tham ko se o ngana kwa ka wa a chau he a wa nguli ngui a sin da de be a lung sa kane ko ko ma ngun de be a u a skola ta a me ta gan ko na ya kai chinga panga ba ya lung sa nga ki ko ko ma ka ko kaga ma sile ki kagu ntamu go sewa ngayi dike daba ngiya chukuna yankoko ma yangabita asing a yankoko ma panga baya gai a
다 간호제시 두비 두두고 싱가와 지게 번가바 미치맘 고이 칸나암 두비 옴 무만의 초생음 두비 두두기야 주구나 가와치 마우툴게 번가바 간호제시 무시되게 세이프티 고 응타보고 시가 뭔가 마소 된 주다 뭔가 오랑

exka FM ka wole ngwe pengo mtene kuchu au ngwe program ko so ji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pengo ko se de ke wole ngwe ji chan tene ko ngwa kama ko ke ale ka program mtu tu ko ngwe wole ngwa ngwe sa ko ji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se mtene kuchu au ngwe wole ngwe ji chan ngwe sa ka wi se ka ko ka ke program ngwe ko ngwa ngai de ke wole tene ko ngwa kama ko wa ko ngai de mtu tu kuchu au ngwe wole ngwe ji chan ngwe sa ka wi se ka ko ka ke ma ngwa ma so tu tu ngwa wole ngwe

mkawa ola ngoi pangom tene ko chu ong program ko sa uji che ka ke ra dho ke kabe tu ka khai che pangom ko khai twa ra du ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm an tu tu ko ong ola ngaji chang ko sa uji che ka ke ra dho da ko si de kwang khang ko su pa ke 720 da khamani te mo ka ong ola ngoi e tene ko khung a chita bang ko sa ka uji che ka ke ola ke ma ong ma so tan du ta ong ola

X ka FM ka wa wala ngoy pangom tan gu chu au ngoy program go sa uje che ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangom go si de kwang yena 20 ka minute kan gu su pa mo ka ngo wala ngoy e tan gu a chi ta bang go sa uje che ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangom go si de wala ngi ji jan tan gu ma ka mo ka le pa wala ng tan gu chu ung ba program ngo go sa uje che ka ke radu ku si de me ku se ngo ne kha de ji ke ku em tan

X ka FM ka wa wala ngwe mtene chong wa programa go sa wisi se ka ke radio go se de ka nuse ka go qale ka program mtoto kwe a ngwa ka wala ngwe jang go sa go wisi se ka ke radio go se de ka nuse ka wa mtene chong wa wala ka ngwa de ka ngwa go supa ke minute nga cha mo to ngwa le ngwe ten ho si ta go sa go wisi se ka ke radio qale ka program ngwa ke mtoto kwe ngwa wala ngwe sa tima ka ke a program ngwa ka ngwa ngaide kanu se kawe atwa khaisi mtenu ku chu ong wala ngwa da sa de jima ka ke a program ngwa ko nga ma se de ku ang khang ku su pa ge se o minute mo ta ngwa wala ngwe etenu ku a chitaba ke ka wa community ke drugs kininu joai ke kola pano ku sin de ka ku u zila kan ka chu ong ba sin de ke ka kwa a na thama ko problem ngwa wa chi ke mten chu ong wala ngwa da sa ku ji se ka ke radu Alekwa Abraham, ke mo ngamaso, tendu te ungo ba ulang.

Exka if kawa olengo ipango mtene kuchu aunga programa kusa uzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango vakwe kai kwa radu ke numuru ya waniten seva pen neha FM alum tutu kwe aunga wala ngazi chango sa uzi se ka ke radu kusi de kan uzi kawa tu ka kai se pango vakwe kai kwa radu ke numuru ya waniten seva pen neha FM alum tutu kwe aung ngola ngi chang go sa go ji se ka ke radu kwe ale ka program ngwa hum tu tu kwe ngwa ka olang ngo sa go ji se ka ke olang ngi cha kon nga ke ka wa olang ngwa mtan chong ngwa ka nga de ma si de minute ngi kan go su pa ngwe ka ngwa wo le ngwe ngi ji ta ba kwa de ka u a kini nu ka u a jo ge wo zila e ke ko la pang ngwa ma si de ka wa chi ke ka ne ka jo ngwa go sin de ka go wo zila a tu ngwa go ko la chu ngwa da ma si de ge me ku me sen ngwa ba de ge a de chi ge ko em tan chong ngwa go sa ka wo si ga ko ka ka ke wo la ngi ji chang ngai de minute ngi kon chang ngai ko ngwe ka ngwa da ke ma ngwa ma so den bi da ngwa olang

XFM kwa ulenga mtani kuchu au nga programa kusa ujiti ka ke rado ke kabe atuka khaisi panga kusi de ulanga ji chante no kwa toma kwe ta kusi de ulanga mta chonga ba kwa nga ta ke kanusi kusi de ka wa kininu ku uzela eke kola panga kusi de kola ka chike ngalingwi ma chide ka chike a hanai probleme o gawa chige agwe sinda ki amani nkosa kagu zile kui kani ki chunghale uwa chige mta chunga wala nga zicha hongo isa kujichi kaa ki radu kui sida ki kuangkawa wala nga ikoi mta chunga wa ta asa kujichi kaa ki ma sida ki kandabuse kula gu zile panga wa amani nkosa wa amani nkosa wa kagu zile kui kani ki chunghale nga hida ki kawa chige kumakwa o katene ni angungu ma angungu ta kagu ikon tamo kui kandabuse amani nkosa wa nga hii dagi kana dab o khasine ge chukuna panga ba awa ang panga ba ang kanu sia go singa khasine tutu ge chukuna mana ko ma sia sa de ko la ku zila ka ku tamu ga chum hale o kininu panga ba ka wa chike ko man ka o ka tene na hane pul ben de panga ba o man ko sa o man ko wa ang ka ku zila ku kani ge chum hale ke ma ong ma so den bi tong o lang

exka f m ko olanga ipangom tena kuchu aunga programa ko sa wuji se ka ke radu ke kaba tu ka khai si pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anam tu tu ko aunga olanga ngko e sa ko wuji se ka ke olanga ji cha kwa nga ke kaba tu ka khai si pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anum tu tu ko aunga olanga ji cha ngo sa ko wuji se ka ke masita ke mtene kuchu aunga olanga ji cha ngo sa ko wuji se ka ke radu we sita ke kwang kawa elfe kama ni akentin minute da wala tene ko ma kama ko ko ya tu ka isi panga va mtene kuchu aunga olanga ji cha ngo sa ko wuji se ka ko ka ke program ngo ko na ni de ke mtene kuchu aunga program da sa ko wuji se da masita ke kawa da ngo da panga va mtima da ngo ke wala ngaji cha ko na ale ko program ke ma ngo ma so den du ta ngo wala

kusupa ke 5 and 20 minute mo ntwanqoba ola konde ka oda pangwa ko ya twa kai sim tene ku chu au ngola ngi changu sa ku si se ka ke radu ke ka ba twa kai se pangwa ba ola ngi chang tene ku ma ki mon ali ko program mtu tu ko ngola ngwa ngu sa ka si se ka ang ko ka ke ola ngi chang ngai de ke ka program mtu chu ngwa akwande ka wo kinenu joy ke kola ka ku usila pangwa ku si de ka wa chi ke ka ka chu ang ku si de ka kwa a na thama ko problem ngau pangwa ba manin ho se wa manin ho wa ngka ku usila ku kani ke chu khale wa chi ke mtu chu ngwa la ngi chang ku sa ji ma ka ya ke radu ke mong ma so ten du tong ngwa wo lang

Exka if em kawa ulengo e pango mtene kuchu awungo prokhara mago sa wisi se ka ke radho we se dege kwang khan ko supa ke doinda khamani te mohon ka ngo wale ngo eten khoji tawang ko sa ka wisi se ka ke radho ke mohon ngo maso ten dwi tawang ngo ulang.

if mkawa walengwe pangom tane kuchu aungwa program kusa wujitse ka ke radho ke ma jwe kamo ke bunga ke iwujitse ke kumisa nga wale ke akokuma nga ade jike meta kan kuna ade jike kui nga ade jike ngoli jo nga osi nga ike jetman style o manual ngwe da bungo wise ondutulu sila